0: achar.
1: E o pai que tem saúma.
2: O pai que tem saúma.
3: É Seni. E roupa saúma.
4: Luísa. O de que nene?
3: Vovó. Que walaka. E cozinha é a munna. Onho se o amor. O apé a iolha. Sapama. Só siva siva. Ni sova ha ikuru amusiahu. Mokilevelele munna. Monere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuwe nleru.
0: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa sa wuma so siva siva shakuvea. Munna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi ha. O kwele yaka. Wakani chiwa gilela Luisa?
3: Munna. Isimbe mwani chia.
0: Iho pasa uma inaneiwa iriki mukumaru uomesi wani. Lelo iriki tisene. Awiso osiva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini na viha mamaka. Yawi ehope ni chikelo siva. Enakale wi enamu uviwaru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
3: Nyumuna. Ihopa ya. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
0: Kichanya nrewe kusamuri maka. Ouria nepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunyawa lapela. Adini seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wapama. Ovihe mamahini. Kwa sere ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele makura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, alyo utrekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasike le mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahini.
3: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
0: Ai, Sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwa mbuke ene, muhelemu ipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, inasiwa mbuke ene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
3: Kihala kawira.
0: Mwaya wira ne.
3: Moni, kiho hulela ne kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka momoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
5: Bureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklawasha, ni ochunanasha.
6: Maisabo, maisvida,
7: itanto amu.
6: Maisvida, maisabo, maisvida.
8: Ibarat hari lebih terima kasih masih mungkin aku bintang pun dia. Nego gombala, nani khalalan rima, nani khalalan rima, nani khalalan rima. 5 horas, 45 minutos. Mahiku na halau awi mweru la pio komani. Ari mahiku kumini mahiku makina komeli.
9: Iwalaya yuagana jangwa mpaba mawani.
8: Mahiku matanu na muhawa wini vulele narni pieri mahiku makumele makinako matanu mahiku nine umeyaka sa mujuli alapu ya musamiki ya punra ya brechele na ya huubu sheri ya da
9: wadaya yuaka ujuli umahariba kumanawo nena nikalila nrima
8: mweru wa junyu opioko mwane namara mweru wa junyu
9: nena nikalila nrima
8: mweru lorno mahiku makumararu.

0: vina pia ni hiko tena na halo yeva tena na halo kala mapa na rao panaro ni hirunu ikuru ni hirunu echu tiba wa mchu wa himpani liye wikoma iluku lukwela wanda we na mwe mchu akanle mwene akanle muliporela akanle musuele kuma akanle lukutori akanle kahigi mulipone jia mugukuja enda pala wiye viha veru wa choki nako wana winariki hii o tena ni kala muharu ni hiku nana pia Yesu arwa ka othene naharo kala amuharu ama kalu babu haru otheno yevaru niwe herira kothorihiwa sintoko lipa amvekela alipa anchara makallo malamulalo anlichelaya se doy torash ni 48 minutos ne buria de ikano ako kakawiwa kahiki narikini kalenu lukuluku wabuye ni ruhe machipu makinako
1: ukika vovo esta kozinhar hoje.

goyeta wa kanyo kayivo aima anora ruwa opanga owingiva andiwa mo

0: Dopadua da provincia ya Zambezia unengeseladimio Joana Brito. Aima makumata na mararu na anai aipujiwa orumana mweru wa janeiro mpaka masakabano ali unkuno Zambezia. Mwabaya makumata na nimodha alora ruchiwa ena atelue aina tuunua. Mutengo obu onlagia ya wila oifugua makumata na mararu na tanararu mazana. Ugaliganiwa gana mutengo wa aima pujiwa yake virle. Ofiethile zana makumata na meli na eli. Muselubula leiwe nzilo skachitatu na Erika Timani. Onlabela mpara wa FDC alugego kuno radhi Msambiki. Erika Timani, onduge ya wila makatamio aba oraruchiwa gawa aima na oteliwa ainati unwa. Anda orumana vawale, onotonya vina oyelega wa anamuthi. Ninga mwaa ontotela vina oteliwa wa aima ainati unwa. Malabu aba no, makatamio aba, airoma ofugua sababu ya mabasa anda baka kusiwa. Walaga anamawani ya wila atoluche makatamio ninga aba. Kwati umilanj mkuba altu molokwe murumbala der na apano wachuwabo si kwati zinonecha makata miyo ningaba. Mpara wa Banco de Musambiki, watu kumania anamale badho padu apano wachuwabo ya wila asunzi otaku lila mise luthinloga thamu waku. Maguma na waba malabu meli haromile nzilo anoko savina epadi. Okwaranya anamale badho upadu wa provinsi na Zambezia mtengo wa makumeli. Jose Moani, onlabela Banco de Mozambique. Ntukuna anapano vachuwabo, bela mfuna na magumano aba sunzie anamale badho upadu wa malamulo anedia za mwaku. Ajithila gavina ochokochila lamulo ntifa mudha na anamale badho upadu wa. Dhampira. Nikuru na ferroviario na apano wachuwabo, anotika na nikuru na 3 de fevereiro, makura ba umela apano wachuwabo, akuda so proteção, amvura na 1 de maio. Aba mavura no, ampira, anjethe liwa omagumelu asumana. Yakakine dima ioroma, sportingi nikuru na apano wachuwabo, anuvura na akuda jere nikuru na mnyasunshi. Dima yanawili, Union Sportiva de Melange, antika na MM Legend nikurno mkuba. Mutupish Duguruwe amvura na Majeje nikurno mkuba. Sporting Oguruwe antika na Koda Veteranus nikurno mkuba. Mavura no aba atumiwe nzina na Liga Jogabeti. Makuru ampira kumina meli aniloko sa epadi ya Jafiuji ampira. Esa albonuwa thalvo paduwa da provinsi yuna Zambezia na lezune chuabo. Zina fatado chibuo, muthu wa 15 horas na 5 minutos mudima ni ya miselu za Zambezia.
1: Radio Mozambique, Zambezia.

0: prime. Mwana senior wanyola bakapatania. Dabune no ko wale de mwana presida na sun katam tole. Mwana wanyenye no tabu ampuno msidadi. Na bana kana mio. Anaka da mnoda funo bani ko mchama vote.
1: I am entertained.

0: Nika nam le bonam chito, alo bon dia.
1: Bon dia, mama.
0: Bon dia, so agustu.
1: Mio, mio.
0: Karuga ni mselo adabuno muna mazugani, ni nogela za aima ulabaga, anulabiwa, wabasa abalo urucha, anjigela lagan lamlo, na aima.
1: Ejo, iyo, amambali nufaliari wina.
0: Bamambali, amfaliari.
1: Ah, nufaliari, nufaliari. Yo, purukeza eleo, wakana mwano mlimeza kubabasa ni, jana kalanga mwana mdari, nga kana papaya kana mama yae.
0: Unkala mvari. Asunzio ke mabasa watakulu ikala odhula ba. Bagatambira. La bonto kubri ya vine intambire kaya kubri ni.
1: Nada to. Yuwene to. Maida ala pepupo kumbala pa yu akasuru riba. Kumbala mbinga lumi tumale. Kaidegi. Intambu ni male we.
0: Mwana kanunu adretu.
1: Ankala ngora kana papaya kana mamaya. Kabi nkala.
0: Maji nkala ni. Nkala uyelega.
1: Maji nangu nkala yuwene na iPhone mora ya meo. Kana ni kalero kalua kwa gada yudargi. Maki hapa ni dejuda dano. Nyo yiriga kalewe nivu.
0: Baito. Eu não tava na sua gosto, Mário.
1: Obrigado, mamãe. Me dá um beijo, moro, direito.
0: Ele é um baio.

0: Alô, bom dia.
1: Bom dia.
0: Nem lugar na nem lugar,
1: viu? Não lugar na mundo, mas maheu eu kuno luala.
0: Maheu.
1: Sim.
0: O luala. Alô, você lora bono muna paganho gani?
1: Paganho na meu só tibare no kuno zino kese a wene.
0: No padua.
1: No padua mana no buga batakulu logo mabatani. Afia wene o kala contratado.
0: O contratado a. Apo mabasa ganha boi na bo.
1: Iyo ni mabasa nduwe ye wene woku nuwa anuvinya ina nuluo bera ina mfio wene wene kwa dala ino kelimani. Afya wene mabasa yonkose ye kinzi wea vina.
0: Kinzi wea?
1: Bure onzao yovi.
0: Selo buwene.
1: Selo buwene si.
0: Kasunzile?
1: Kasunzile opere zile shkola. Amala woku ufia wena kandana welo buwene. Vina batakulu kandume ya purpeja wene ununwa nekale ilelea.
0: Mwana.
1: Nona.
0: Abo mane amvinya e kaube nkala babi. Ani mlogana ule mbana kadwala biyo ni ilega.
1: Vina onzoa e ka porque ova ne na ima kiniwa na nazina na mambali awa.
0: Kaniwa nana.
1: Bulo ni wawi wo yenu ovenya vo odoa.
0: Apo nkale chani, analo banana yana.
1: Ani.
0: Baito. Nkwe ono koluala. Nom tamalela.
2: Purchase your tracks today.
0: Alô, bom dia.
3: Bom dia.
0: Bom dia, ni lugana ni mliwe.
3: Lugana mio letish logo luala.
0: Se letish ka lugani. Muna mazugani otia.
3: Ah, masuda funoti ya mio inga hiyo amambali vina. Nilima kulupado.
0: Amambali.
3: Amambali, mashkulu pelibaene. Anagweno kana razao. Kuna mfanya watakulu nofi watakulu kwa wafanya haima. Uruchaka neka budula neni, nesabao neni, umana mbali vina, anagua. Aba bawe amalo, amalo ukwa andena mama hiyo.
0: Nkalo elega.
3: Enkano elega. Ventao jeje ne akafia sinyora nenga okuno duwale nofia ma sinyora endima okune na mundo okuno. Kwa mfanya mwana daeno luka pora kati vay mwana oto tido ena ochobo da mashu dare kininga asunze. Enluka daeno ninga asunze ke.
0: Akafio kuno chuwabo?
3: Akafio chuwabo sunza vina kanisunza. Eno wa mandaru kule ya mabolu nini agoro uka ligara agora mwana. Mwana kantambira kankose elo. Enta jeju ni jaa nilukulei watu kula kaima uduwaga na msidatu kafia msidatu ndo sofererike. Na kuwa jaa uyelega jaa unotabu uyelega maaji.
0: Ena nkalo uyelega.
3: Nkalo uyelega. Ninga miyo vata kuluveni wadaini dimala kwasi didi tinkwanu jidikali muretasha katindiri papasa ne umunda ne uvine mvine ne ukakata makara ne negosio.
0: Enta
3: waima vene vake na kaderno ne. No mandari mwana pora kamfari mama yao umunda. Mudo mwasi nangyo mwana vangono mudo magulie mwana kata mnoka na kaderno kata mnoka kulaka budula. Jejuwe ni mtu kula babi ya mfanya sinyora lukaka mtu kule mwana doeno chuwapo ya no mtu kula.
0: Nga nyomu normela wila. Muyelega murume mwani nyula dhwalabe.
3: Daini kati ndume ligarumeli, daini ligarumeli kurikati fanya mani doka na hata. Ima abe nkala vene wana miyo eji di mfuno kusaka na iyene jeju ene.
0: Kukala urumela mgarumeli wale.
3: Haa.
0: Ani nyu anduwa umunda wenyu, bagalima. Haa. Mungapuri lobo chilobo, yoguli ya vena watakulu.
3: Mungapuri lobo chilobo, odwana watakulu, inaguo guli au, gula kabutulo, gula kaderno.
0: Baito, muntini. Unti ani kukomezo gani mwangana kaisile zinu padula nyo. Maski na uelega ani nyo. Alivatakulu.
3: Niti ya daini uela kanatege. Odoa kamsidadu doko sofereke daini. Palapeno kaleke na vatakulu. Wamandareke mabasa mabasa nagua abalo. Oirucha vatidi.
0: Oirucha.
3: Wamandareke odoa go shkola wa sunzi ya kaipa. Ejo napure wa shkola jejuene.
0: Mangwana anilowedia.
3: Mangwana anilowedia.
0: Baito, hiyo na utamalilani. Na mpaga nyo wenye. Yamba yo.
3: Regal.

0: Hello, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Ni lo ganani mu liwi?
1: Lo go floringa ko la da kariwa kota maye.
0: Kota maye ona ko ni yakara mu ban.
1: Da bon na kan ya ka di tiu aga tome, bazene amure da kanona, bazu ako ni ayaka da bon.
0: Tome.
1: Ah, ondo apa ono ni wenze na paineli.
0: Ah, so paineli ona ko ni da kangas.
1: Ona ko ni ayaka 54 anu.
0: Mhm, da kama kuma tanuna nai.
1: Sisi.
0: Mwafuna mtie mazugani wa tome?
1: Nada, yona hafuna mionga sotrinye.
0: Mm.
1: Itie mukali lawera akali utu olelea. Ene redie na mduni oredo mpanye sempri wakompiriri. Iti mbina ononulaga vio na adule.
0: Mm.
1: Yawera oreda waga mkanga negidare ni mbulugu di munya.
0: Mwanamu.
1: Mai sempre ene sempre on laga kantie nada.
0: Makatami aba olobaliwa na obe.
1: Kai obaliwa na makatami yo atu amirabu ni labu ya batinge kuse babi ni koloni unibisi.
0: Ampatili varvar.
1: Ampatili varvar se.
0: Atu alubo takala mrima.
1: Aripa opi ya mrima mama. Se.
0: Baito nomva ya guru sotome.
1: Finally, finally.
0: Finally.
1: Zina ndi paineli lononi wana mtema
0: na kakakwe. Nyo mlo gile di tome?
1: Tome si, mbazi ni wafura na paineli.
0: Mgaloka tome kanziwa wa murudani?
1: Kanziwa ya pama so paineli.
0: Mbwe so paineli?
1: Paineli si.
0: Nzina na mkachaso ni?
1: Na mkachaso ni.
0: Yene toso paineli unoika movina?
1: Iya, unumweka mjibwela uwene. Habufure kena goi dae.
0: Agora gaika motovina. Kanuva yani mabasa. Obe kaneda.
1: Bazi.
0: Onika mbatakulu.
1: Na mdodo, kala mdodo, nchideri waena.
0: Nchideri wa msozo wa te, bafia batakulu.
1: Bafia batakulu. Kango na mkila nada.
0: Ok. Baito, so paineli, mkale odaka dingirene, mkale vina na malaga. Wana
1: mbayo.
0: Yambayo.

0: Forma vene ndoe nedele ni murdani yawi niziwe. Mika lugani zinzi wana mwani uredobu wa animia. Ni wabai murdani. Dika na animia, obe mwana goka na animia. Eji entote ya dhavi. Mika lugani zo checha ma uredobu. Bai, ndoe navuru wanini ama mbali. Ama wani ya wila aniziwe mika lulodhi mfunani. Oni tapulela mika lulodhi checha ma ni uredani ngobu.
1: Nzana nani?
2: Nzana gale Kristina.
1: Nyanyi Kristina, nyo mnozi wa oreda wa animia ontote ya dhaa?
2: Oreda wa animia ontote ya ohija deretu. Oga jege deretu unukana animia. Olema, ochena badidi. Oreda ontote ya animia. Malabu eteno ohija manje, punja koko. Menego isuene detene dinotota animia.
1: Yakuloga ohija deretu, ohija koko. Penu ohija parato panamba penu?
2: Nada. Kayo japarato panamba. Ovariyar. Abuno jamurada, mangwano janyabaka, penu jangwasalu, jangkoko, jamukwani. Esuene de tedene. Dinokomba ter Saudi. Agora nada, oe ondiga manjevi, manjevi, manjevi, manjevi. Noka nanumia. Enokonyela oja deretu, poduida la parato. Majumintu mintu vina nilibie mukwani. Suene dino kombate redreda za anumia.
3: Nye ni kwelo wa Ana Maria mlezi kwa shote.
1: Nye Ana Maria, hiyo nifuna nizue na nyoo. Mnozi wa mikalo dintote yoreda wa anumia?
3: Naona nga mkale lotote ya anumia. Naona yyo nga kodo kujia bile boda dretu. Nga libea gasi za agwa sali. Vina oja gana manje bae kati nikala dretu. Ya mfanyela vina loga itamele gelo boda dretu. Ya nikane gesaudi yofanyela.
1: Wele boya juu ya dretu ya mfanyela yyo tamele nikala ngani?
3: No nanga mikwani puruko yatu enji sempre andu chipresari mikwani isu. No nana mikwani ubu ni ngajaga malabo otene. No amentari Saudi yeo vina. No nana nuhibitaro kanda animia. Nga koko vina vina nufanya era vina.
1: Abala inzivelo wa mikwani. Akala enja na mindaza wa mbweni kampa tulampule mungu dani. Anova wila dilema na mikwani. Wala pena dile oguliaga. Igulege zilo bozina. Loti yata nanga majembe mtengu gajanga murado upule. Na majembo unoziva. Malabo ya botene wagaji ubuene ya deretu?
3: Na dejo kaya deretu. Nona vina majembe kudu ya gande yeka davezi ya otra. Majivina gunga gunelima mkwani de Nufanya la vina ninga njigeyo nanya propri. Kuki nonega vina guye guminava ayo haba kwe. Nona vina guja majembe malabo otene. Kijile kinashu daru vina. Se nustani mia vina.
0: Famali mwi wa makanaba nana mwani ama murdani. Aloga gesi dhaurida waani mia. Ovano ni mwobile mwimeleli wa mpara wa egumi ya wila anitha alieve. Esi dhotene dhavuru wana iyo munduni. Apano, aku yu dhilogilani kaae suwene dhimfanyelo usoriwa. Nilina So Miguel Francisco. So Miguel Francisco mwioni mudimani ya mabasaba. Nuwobile niyo wila munitha alieve mwa auredobu wa animia. Mpule matemba. Nuwiwa animia, animia, animia. Vanda aniva, podu wila atu ya kanziwa. Nafuna nziwe. Uredobu ntote ya nani? Mika logani dhoko sea wila ni chachame ureda.
4: Ya, yeah, brigado anami wae tene aradi Musambiki la buweji ya Zambezia. Anemia chini. Iyo bani anemia kuloga wila uweva sangiri maningoni na wadilologawa. Iyo masuku menji nuwao na ima, nuwao na penu andimua, au ayana agravida. Bana makalelo aonea na anemia. Anemia masuku menji unaonea dhavi. Unaonea mutio duga mwanga nodu mento ni mwae. Wakalamu ya napu eno wakalamu ndimua. Unumu una mento abanga mtu o mento okoro vore. Bakalamu puu.
0: Bagoloe la mpuu otoko.
4: Bagoloe la mpuu otoko. Tebeji. Unumu una mutio du. Wakala nga muu kahenge kari la kaliye. Ato unuoni wakishi utu kari wori ba wakala diretu. Maji bakalamu kawila unu chena nadam. Maji kalelo ya tebea yoti ya na mtu o chena. Yaji kalambu sumba sumba sumba
0: yo le mavadidi
4: ya yo le mavadidi ate mana osogoro ndo ye ntitinti bakalanga nonyo followa
0: bakalanga muzugu
4: ya bakalanga muzugu onyo followa ntitinti maningo ayaba medu yesi dawu kalanga ngano viba ngamuliba masiba mali kalanga zo zermela ja Pangwinu wanoneshi mwano du kardire tu karango na anemia. Ate mutemba ya noona, nila gathavi, uu mkana anemia dhavi uu kunja. Jasa wawila atu mawani, nona wila ilu buina intota anemia uja. Manjo ujo kukana dhavi, kawila uja bae. o ija dilo boesi dinum pure la dereto
0: ine egumi
4: ina
0: egumi se le dimbe de amaningo ni ma
4: se dimbe de amaningo ni ma porque mas kuma enji yompu mukala yo mawani mpo mutemba ate mutu onogulia zaina mutu ba ngulia mwana kwae mutu ba gwele ba ya dereto ene wila ado aguleni agule njembe nsile na munyu wila timuzive la baditi akajana mrade na njembe ne ntile iyo ni kana jwezi batakulu mukwani pen mukwana farinya mukwana nyimba na marobo dilbo do pure la baridi gumi majajwe zwe kaninja bani bule mukwani medi njela boni mukwani ni funi cha penu savi ni funo kusala bi penu eta okologa ila maskumeji entutane mia uja dilbo do pure la gumi dim pure la gumi chini da fanya la ila iyo ni je ni niva esangire esu ene mikwani dilogwe akala mikwani se dinkane kalelo do kalanga dino riba sikala da kuza nga do riba uduene mkwana bambaya utabwa vadidukana kale kulono zguye luwe ukana ferro asidu foliku chini eje ni ila yona adho hospitale nigava yuwa kumprimidi jiyo filanga sangre eniluwa salferozo eje ni ila mutu ya udo akananemia wile do ya kose ya mkurishiri ya kose dhavi
0: yenje dhe musangre
4: Ejile ene fore ejile ya komprimidu jile. Echile kalo ena komprimidu. Dhilivi ina mudojani. Enta udoja da sivi. Esu ene niloga iyo mikwani. Mkwani kawa sakula. Mkwani aparinya. Mkwani abambaya. Mkwani wa nyemba. Mkwani ene bu mkwani.
0: Okana.
4: Yivina ekalo ya wasanya mkwani yobu. Ajwezi na mpodu kala makali lumudene. Akaradamunuwa sasanyile. Mkwani agwa salu mtereka bae. Mungu anu mtereka, daya utereka dawane nada, tenku kusaka dhavi. Akala nika mandui, akala nika
0: koko,
4: mtane na mikamba, dhavila oja oku otiane. Vina kaa oja malabu etene soda, nufanya la mutu baga kusaka dhavi.
0: Baga vapa.
4: Nawe, dabunoja, esuwene, ina mfanya la validu uja chini. Chibamba, elubuna tima vadidi ya Saudi.
0: Chibamba odu, ngelaga chibamba kuluga chibamba bai, nyemba.
4: Chibamba, hakuna chibamba shapu kale lani, nyemba, chibamba, olo mwithi un.
0: Enja, nifu nicho uenu odu chibamba mantega.
4: Olo fijamba mantega.
0: Nyembaza wabati yamba, parabeu, soja.
4: Parabeu, Chibamba, ye nafa nile chibamba chini. Kala grupu sha, chibamba kala wa chibamba olo wa mwithi uazgu ya. Ipo kala odu wene fijamba. Berry, yesere berry. Depo jukala chwene nyemba soroko. Ntao. Baniga pia makalelo otiana. Soroko bangaziwa bapiwa nta ntile. Opo dia te bervina. Nongaziwa tikosiwa nta. Udamuno bujanta, mangwana buja bwere na koko, labo ina buja bwere nina forma ina.
0: Mabulu ngafa.
4: Mabulu. Ntao. Mwenemo pumfanya yo egumi ya deretu. Ntao. Anemia kuduwe no ila oyeva sangiri mbaningodi. Bazikala dhina zilobodhina dhintota anemia. Tabwa ayena wa gravida. Muyena wa gravida. Yeno kana gravida. Chali atu eli. Yeno onoja. Mazakala mkwae mwino onumujiei.
0: Mwenemo.
4: Olo limbani. Entao makalo oja tenku uenje dhita vangonove. Wina ovapa vina vadidi. Wila yene. Paralea yene. Makala mtu nukwa sadavi. Onumujiei. Akaloja wa yonoeva na force si na mkwa yole enumje ipo di batotia vina anemia
0: so mbigeli nyo mgeraga enofanyela enjedede uloka jimpara tobili mutumutu para toi
4: kaya wenje dhawila onja atela famau wenje dhawalo gayo wii ajwezi ya kala ulo mfia onkala mambesi ate chugua umatiu
0: so jelo bwene
4: muyena gravida na mutu di mutu o ngayo na alo bwadayana rapas nitiana na mwiyana wa gravida. Rapasi podi bavilela. Ovenya mambesi, bafia chuguo, ayikosile, ayigile ilobwene. Maiza mwiyana wa gravida. Ejo kiu yafune ya ukosea. Kimuwa ya sabwa hila, ukana mtu mkosea dhavi, unimujiei. Ole, kana mshuparie. Itawo, venevo sangira ayena ukosea dhavi, inumu yevela vina.
0: Kuloga, aga kana, ajegifi hajigwe.
4: Ajegifi hajigwe.
0: Mithi mindi mwono.
4: Akalo jirema, nampodu vina mbesi so ukosea dhavi kwa kena matabishu. Entao vina nampodi ovira mundi wa almoso soje lobwene wa viamuzo armoso ate jantar var var akanelo bo jilo bobaja ibada ba fanywa jantar saboila aga ko se chuene po di batote si la la anemia ma vina kala anemia vina ontotea mar ontotama ontotea na mar damena ne no munona ga kala atu enji aga do sintina bakabudwa sangri baganya sangri zenteria ne zuguya viaje modabili tara tempa kasumana sumana bili buganya sangri poli biutota marada aba akosa anu enemia ivina kala bale ena aga tapika
0: Batapika na sangiri.
4: Batapika na sangiri. Batapika na sangiri. Nunegiri watapika sangiri piriguva didi.
0: Inovugula vina.
4: Inovugula vina sangiri. Nta wa mutu podi batha bomeli wa sangiri o baebeli wa sangiri. Mkao za yejieni watapika o yovalua sangiri. Nta wa nofanyila wila. Inona weo wileji meka dako saga. Nonya sangiri watamagilo hospitali. Ditapika sangiri watamagilo hospitali. Wila nove oyevelua sangiri maningono.
0: Baito yo nonanga mpaka veneva muni dali da venge peno kalamukana mana nikokomezo no Maria mweni yo nonanga ifio komono mabasaba
4: bo yo Maria ji kanana che yo logada wede ngamno ni misiru de gumi sempre kadi mala do logano kanavi no we yo nona eswere den logada da anemia maskumenji yo nokana abaranga yo angosa elbe she miari tabo vadidi kuma vadidi Ifuna ramoti yoja.
0: Dode.
4: Mio, mie dode. Ajivezi mwene movina, iyo nofanyuane mia sonona. Sabwa ilo nkosadavi, mfuna ilafuna dode. Peno akwa nutea, peno rapasi mulobarile pa ya karamovugua vangono. Amara weno ufuna otote.
0: Zireda.
4: Zireda. Uti yoja, wila uode. Wafuna kukuse suwada, inofanyila wila omfedile. Peno enfermero, peno mediku hospitale. Adoa hospilkar, manere funo kosa oye via oja wao, akalofuna wode. Nampodi, uamunye bao venya vatakulu.
0: Mutia.
4: Mio difuna di tiojeji, tiojeji, porela funa dode. Maningu waba, egumi. Ejene niye zayane egumi. Kula gada avi, mtu wakuma, nonage luwaga, si ulu kumu kana vaditu, kana vaditu. Chibare nwene jile egumi. Para ilo vugule, tenku mfedelani, mediku. Ni awanga nwila ejile ilweo nufanyilo vugula, majugula te muli dobu.
0: Baito, esi, di mala ufia mwa ni mwenyu, nyovi noko nufanyilo soria. Noti yani, nejezi lewila noguma na nesumane nejo mwari mwabasa a okalao na egumi. Mwale nosanzaya, Belton Kasimu na Elize Usalekinu makina nukaplana masu.
5: Na egumi.
6: Mabasa mvayo wanyo na Radio Msambiki, emisoro provinciali ya Zambezi ya Vachuabo.
5: O kalao na egumi.
6: Mpuno mstudio ya Radio Msambiki, Vachuabo.
7: Radio Msambiki, Zambezi.
8: Nona yina kula radi Mosambiki no wabia doteni noza na jibo mazubi na ohibarana na vino kala kasupe na zimpada mpo mawani siku na siku ni mbirana. Sumula gino ema na pomurubo makamaka wela wabarle aima erde elia futite nona nifungida mua kila kula egumi wila vina anenyu makamaka buwe murubo obu ombarla erde ya futite. Tungi ntonye mili mili na mitela makumarana mitana mmoza yo nona za waronda. Mpaka soko na jibo vina
9: e se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género contra o feminicídio queremos canções que quebrem o silêncio que falem por quem não pode falar que façam Moçambique acordar canta Denuncia. Muda. Ungoma Moçambique. Mais do que um palco, é consciência.

0: Ano aba ani lokala mavrano anadina mpere esalboni wanda zopadua za murda murda vano dima ya misel za Mzambezia musongori liwampara onkoi wa mirobwe apano vachuabo oiroro meliawila oikala mirobwe na vita gano zina zinkami zana otana aliwana areda muselubu laliwe dabunosika chinai na Gilda Ramos musongori li wampara obule onkoi wa mirobwe apano vachuabo ninga malugie masaka abano anosori wa mabasa opaka mirobwe okwara nya spitale makumatana ni moza kwati ya chuabo Inyasunsh, Nikua Dala, Shindi, Namakura, Namaganja da Costa.
1: Nós abastecemos uma série de 6 distritos. Dentre eles
0: Nipaka Mirobwe Kwati Tana Moda, Nifiaga na Hospitale Makumatana Moda na Bili. Marmaziampu, Nikanamo, Vitagano Votiano Tiana, Ninganto J, Algadura, Soro, Mirobwe. Armazia Odu, Onakambrinha Charu. Zigaiwe milago milago dhotiano tiana. Mpu, muli un nikanamo mitore sile zindi mua. Mweri mweri nopaka mirobwe. Okuno nikanao mirobwe. Zinala biwe na meri miraru. Nona, ninopaka mpaka meri minai.
1: São, poderíamos considerar em média 4 meses de estoque para os medicamentos que cá existem.
0: Gilda Ramos, msongorili wampara oblonkoi wa mirobwe apanuwa chuabo. China intino musongori wampara za anyama tungukunu Zambezia Avelino Mushini waidhwa wona mabasa antidi wa mpara oblo nkoi wa mirobwe. Muzi zenobo Avelino Mushini oipereka mkukuta ya wila okamie zegena mabasa opaka mirobwe mashpitali. Nifuna na alibi anamalaba aegumi ya wila mkukuto obo okamie zegena opaka mirobwe. Nti nikamizo ne uninga na matunga. Ninga mwenzuela iyo, odu armazia. Nuna, mkukuta onele okamieza otuta gavita gano zinlabi wana mashpitali, ninga vasina, mirobwe, na zita gano zina. Na mfuna ninga nikamize givi mwenye juhuzi leu. Nilibia ga mabasa na malaba aegumi ya wila ata na legedretu ana mawani.
2: La prestação de serviços aos profissionais de saúde e por esta via à nossa população.
0: Mazu, a msongorili wampara za anyama tunga provinsi ya Zambezia, Avelino Mushini. Wachuambo mgana vi ovuruwa na dima ya miselu za Mzambezia. Nimpulia na muselu nloga wila anama lima kwatio na makura. Anukoko meza mpara onlabe la dholima ya wila aka mirege anama lima agakana makata miyo ora meelu wa beu. Ninga mwaluga anama lima Selina Eugenio. Yake juno anamalima enjene kapurle makamaka mulima wambuga ajeze la gawila ena anoza ga ora meili wa beu.
3: Ikana mpaka nyomfini muti ya yoloka ulani nkumbira ajuda. Yoloka ula ziyo bode neso da abuduwa kama agiri kutura muvino kumbira ulani ajuda ariwegena. Para ulani konsegiri kukana beu. Uzempul meba ene diyeli wambugo nobo teno tukadifuna dizena uvi beu. Kubiri kana. Mio lime katika na ima na pao seti kiriansa isha. Difuna didena uvibeo, idifuna didena uvilo boyo wajiana.
0: Betinu Francisco, musongori li onlabe la mabasa olima kwati unamakura. Bela anamawani ena, aikami idhwa na beo, sabwa yaka ejino yali yaka yorucha.
4: Iyo ekosi leyo ukuno namakura na guverno ukuno na wachowabu. Ni ekosi la majangara, ni mandara la mapoto. Wanyumbeji ya namali mendimua. Naena hapa ni tambira beu. Beu dhambuga. Beu dhamukwani. Ni tambira beu dha chibamba. Ni tambira vina guwa dhiba. Nogawa.
5: Nogawa.
4: Parabali afanyue na mweneri. Parawula wei akonsigiri uko selubu chilubu. Wataku.
5: Nyo wataka tino lima matelangela mulimbe dima ngasipeno. Dima kuluka zikita ngasipeno.
4: Bo, hiyo dima na machiko ni lima. So, dhilo nirucha. Nga mlugilewe wadha muneri, bubunia mbuga weteni, budha muneru wanao ili, bubunia mbuga weteni. Nona, guverno balugawi, nigaku siremu esuene dhawaju dara na malima, okuno niloka na dara. Nona, papa wakosilani, majangara bubarmelwa iba mandara bewe silingawa hiyo bewe so parola ye nikosele mabasa ya tempus ya naweli dholima diromi le mwero wa abrili ondo ate otubru uvali na panamalima ena kwa anu sinanga habala apurilemu ele bochilubu
0: onotonya makatamio amuneri na wagu vaoruba mzogwe okatami ile mabasa olima maono onokoko mezawila anamalima azumele olima mikwani na mili madhina
4: nga guverno nwa wakukomeza parola wei anakale semvontada na jimoralizare parola wei aprovetare mwenye tobu walemu bagaika mundani mwa mukwani nyi chibamba nyemba bambaya parola wei abale aipurle mbuga apure elubo chilubo ate umamalilu uulima
5: so director kuloga na makura mano okana dhala
4: ate kidhala kinakaleo so esile za pesa rei okosa dholima kanafio purukaza dhozuzu mesi la muzogwe dhinuzuzume ile maji dhala anga dhala na
0: Betino Francisco onukoko meza anamawani ya wila nsakantinu na ulima azuzume ile gevina ulima mili madhautiano tiana
4: na kukomeze anamali meteni parola atitimi iba iyo li epadi yanawe ili ulima nikana munyeto tia kuwala mbamba mbamba ya parinya alimwe mukwani nyemba chibamba eso nino nitidela nosogono
0: Betino Francisco musongore li wampara onlabela dholima kwati yonamakura mpaka venevani fiuma kumelo wa dima ya misel za Zambezia dime senyi ziwe na mio Joana Brito mesro mabasa di Jasmilton Ernesto ninotian
6: miselu za Zambezia.

0: kalao nono nelamo. Dima enlo gaya epumo, mpere, makatamio na ekulvelo yo kalao. Okuno radi Mosambiki, emso provincial la Zambezia.
1: Malejilo mluboni wa, mwondi meji ya makani uradini na miyo Bagarda Silva na Refeba Brishu Refeba umakani kaparamazu. Nikali nuteni. Dabroni fune lo gele moza kwati na makura, makamaka mpara onabila za Mbasa o Lima. Na makura kwati, enkosepadi ya makwati makume na meli ana Zambezia mzima. Kwati hiji na makura eno Lima ya milima dhoti ya notia. Ninga, Fuarinya, Bambaya, Mandui, Maraga, Mizama, Nyambede, mwenye mulima makamaka onlima wa makura, mulima wa mboga, obu ontonyi za mutongo mwinji wa amalima. Bele vale paromile masaka au mangula mpaka ovano, muzi obu sinanga, onea anampalu o njiva. Ninga oruba muzogo wa dhiretu ofiezi le onuonga mabasa a Olima makamaka Olima mbuga mbubanji ya mabasa ni inda na makamaka makana kusile iyo na amalima amulima wa mbuga niko tunumakura
2: mie dilimarili ya Lucian Damia
3: mamu doviani
2: dila makuzi
3: makuzi
2: se
3: ukuna makura mzirono
2: ukuna na makura ndireo wale nunu ilokuno nile mela mie ntudu okuno
3: mabasa imbo Olima
2: se
3: kumu limovi
2: ni Lima Muirani
3: Muirani
2: se
3: namile magazipena
2: Namida mili.
3: Mili.
2: Si.
3: Mano mbasa lakiliza viena?
2: Mbasa maonua weda mashikaiza diretu zeni. Si.
3: Sini paduile?
2: Serika mzogo urubwa maji urubwa wae, urubwa za zingi zinyonge. Anurubwa majutia za urubwa zingi zinyonge.
3: Mwalima unima kani unima nyobufu? Mwalima ya? Mwalima nyobufu?
2: Mwalima mbuga, fari nyavina, nolima.
3: Mwalima mbuga, mwumanyula, mwupopa, mwutora.
2: Si.
3: Lepoe padule chini?
2: Ni lima ni manyula ni ala ni taula ni sinanga obudwa soja buno dilowa ni lo mabudwelo se
3: kurule deretu
2: obudule deretu cerca yanzo
3: marasanga mero marasanga meneso mili
2: se
3: agora resultado
2: resultado dire 4 saco e bai
3: nda mili
2: se
3: kamu zivala
2: nada kan divale se
3: muno moka kon kamidan
2: nada ni lima mekaka
3: moka
2: se
3: sama kana vertor mu lima
2: nada
3: nada Mada. Kwa kwa juu mboga mboga mkuza ni yangu mawakula. Olima mboga msinanga mboga wakudua. Mkuza ni mboga ya?
2: Hale nukulia. Mkuza na zile buvina watakulu zina kwa. Nkale falta.
3: Mkuna kwa mboga ya mboga? Mkuna kwa mboga ya mboga nyo?
2: Nada.
3: Nada.
2: Si.
3: Kama ndo wapote ni?
2: Kanindua jwezi kubiri ya yuduwana ukule wa fabrika.
3: Kwa mtana mada?
2: Si. Mada jwezi mwa jeso zingono zingono ba. Si.
3: Akwa nyo mna minda mili. Mine somu lima mwaka kawonu kamidhani?
2: Nada lima meka. Si.
3: Akwa nyo lima mbwaka nene tenu maino?
2: Nili mirenene na bebe. Si.
3: Odu wali bebe nene?
2: Odu budule vangono vidi nene. Si.
3: Naka mna mbwaka wachaka tuthene mbwaka mnyini?
2: Mbwaka zingono zotene. Kaa docha.
3: Wakura makura mbwaka mwono mdimo kumlimo?
2: Ono limo. Semua orang mendadak muzuko kamu dulu sedo atau yang jika manusia.
3: Si. Mula kami dalam lima farinya kawan mu.
2: Si.
3: Kau farinya mana si budua?
2: Farinya mu orang muna go vuda serka muzuk.
3: Apa mana lima muka farinya deposit muncul lima.
2: Ejen itu niraman gelatin jadi lo manusia.
3: Manusia.
2: Si.
3: Kau mama kan lima.
2: Bamba orang lima.
3: Yang kau mana bamba?
2: Ejen kanan tu romo lima.
3: Muna muna kan.
2: Niriman pum pum nanggo lempu.
3: Apa mungkin orang mungkin kan itu orang bamba?
2: Mungkin es, bueno bueno bundo Juli. Si.
3: Apa sahul mabas sahurica balik dengan?
2: Mabas sahurica si. Anorucha.
3: Anorucha.
2: Si.
3: Nyawa kurun aku nengga anamal ma. Muka nasi sesang bueno kan nukur.
2: Aku lah sesi sahur seme kanat uyaga.
3: Nggak mesti pada kurun tu.
2: Ipa dia kurun tu mian noi uaga seki mian kanain kostar. Sesi sahul.
3: Kamu mufuna?
2: No funa.
3: Apa cuma ingjam?
2: Kaya formate ovuloa
3: hela. Ovuloa. Ovuloa upropula mfanya na chini kini mfuna kubiri na madokumento usani kure na alamama.
2: Maimie iwale mbiru ya nufuna vina madokumento.
3: Madokumento.
2: Si.
3: Niwa kamna.
2: Nada.
3: Okuwa mwakuru wabraga kuhuri mabasabla a Fideli. Wawa kubiri la kamendo kusini kwa sinyo kwa mfanya le Fideli.
2: Ayye kana arekere le kumento.
3: Maimua iwa.
2: Naiwa si.
3: Kamduwe lopu kazani.
2: Serka kubiri ya tungwa ile unjiba badidi afun mwa dokumento.
3: Kwa sababu mwanano kwa vile kwa Fideli nyoka mnazo.
2: Dane ni wa nelo dwa.
3: Dwa.
2: Na ramo tentar sorti.
3: Mfano cha mpaka ni ma atotene bila bina ama arabana lima mindanga nyoa lima lima mboko fanya ba mpaka mtem mpaka ni para wani.
2: Bifuna tem mpaka ni arabana lima wila libe vadidu lima. Ko lima ja diretu. Inuva sorti inuva vina ukamiza vatakula. Si.
3: Nyo murmenyo lima vina poko na chini. Kamili na basi lima, sini kusina nyuma basi lima.
2: Maeni gula juu, ni gula tereno, ni maganiumba, se akala wazie ama mkela entao ni mpure la mwene mwale dizugunu wako kadonile lobo dinotukule jile limilimi miwa sasa nyeza parawela anaga na adimote ivina nasili lakwa wabala linaba biwa na ama iwa vamoza entao nualibi ya aya na ote na abala nlima na abali vina unko sane gosi kada mtu ejile hivi ye tinya kwa tonyi edhege numpodu kana manyazo ni jile zwile nyene
3: Nyongwela kenyinda nakala yumu mwiwa, wakono mwiwa mpanyambu ila kenyinda nakala yumu?
2: Nada, kanewa.
3: Kamuna iwa?
2: Se.
3: Akala itaka, isansakana yumu yungu kusata wikono mkona?
2: Insakana yumu yu kuno ninti ampule mulima yu madhulu yu dhuamu yuko. Abala anamindatha mwiko, olimokule vangono vinta, olibela mpule mbasho, prawila pelmenu jokule woma, okane voko ya beo vangono.
1: Otina amama afanyile iyo, vina niloga ya mabasa olima na osinanga mboga, ubu oli ya kejino mungono vi, onyonge ya mwile wa mboga, kubudule diretu nga mbudu la gani. Mwine omfanyile iyo, uloga wila otina okala ya kaya rucha, inyini olima mboga e, mbwe mboga ya ubudule vangono vi. Mwenye oibeliwa, oibeliwa mbuga watene, munda muzima, wabuduwa diretu, ngamalo kila munya, wadhuwa sinangeka sinangile, muna inyene ontumala kutro, wa ambava aibile munda wa ntero wa mbuga, mwale uitua mbuga ya.
4: Mzile naga denchame kwa Seline Eugenio.
3: Kuna Seline Eugenio, mkwale kwa makura?
4: Ilu kuna vana makura majuwanu wako wa muyebele.
3: Muyebele?
4: Si.
3: Kwa basa ni bolima vina kuwa?
4: Ya basaga bolima.
3: Kwa mulima ufi?
4: Dilima okuno, umasinge. Lima wanabula feijão.
3: Feijão gani?
4: Feijão manteiga.
3: Unabudua?
4: Feijão manteiga unabudua. Soma unoyoka la raru pukaza yoka na kubri yoka na beu.
3: Beu kamukana kamuna?
4: Nada.
3: Mlimu obu wambuga maono odida vien?
4: Mlimu obu wambuga maono odugurula ya pukaza ya manje. Mzoga uloruba sedu. Intamu rubeli ya sedu aigane na ena guwa egama nyule. Iyo vina marabu mena guwa. Nokana ajuda mai galota ono na ajuda na daratori obon limela mala maji a ilima so pour casa tempo ya wala elolika na mulikana na mgadha lile manje kandile wala aja to tene kyalile ena vina kimanyuli le porque yani mna fie mdivina ena
3: roba na brad fiance kana
4: se na to fiance kana
3: nyom na minda minga sapo
4: me de na minda mindi
3: dambuga
4: se
3: mwanu mabasa de kama tagena mabasa de davina
4: Mabasa kie dile de tupo kaza uloga kadalile. Da kutulele ya lela. Majinu kutu ya lela ya ula wono chiami ndavu utedene uwe kasoka na juda. Unkonsigiru chiami ndavu utedene. Na ya lela. Uche ya so. Mutu jene ya konsigiri ya parinu wa konsigiri ya etela ya lela. Ya lela vina ni tela tarazado. Paru uche ya dhio boda kanligani kathiliganile. Da konsigiri uche ya munda wantero. Mwadha wa mbuga majimundi mwa. So mbuga mwono kadi konsigiri li. Entau dabuno vini vadafuna didhodarume munda adifanye munda aoteno malu sinangiwa. Mala wiiwa.
3: Uloibuwa?
4: Si.
3: Aibile banapo?
4: Kadi nanu natuya.
3: Obu ibuwa munda umuwele uovi?
4: Obu wa mbuga.
3: Mbuga?
4: Mundi mwa.
3: Epele ganeni?
4: Umasinje.
3: Umasinje?
4: Si.
3: Mbuga teno loibuwa?
4: Otene varomile munda nantewa gomedhile munda.
3: Aporo eso organ.
4: Dabuno vene vajada abo ule o dabuno.
3: Dabuno.
4: Ula di doda komesaru sinanga. Se irufanya oteno mala wiiwa.
3: Zayi mpuna mkose?
4: Kadina yo kosa. Kadina yo kosa. Kadina yo kosa. Kadina yo kosa. Kadina yo kosa. Kadina yo kosa. Da zivelo ya uloka ula di chea di nelo tentaru fome ya sustentaru na ima. Maithana kadina forma. Sendo adagila atibaya.
3: Uko mapura sasa none yao zaibu wa mboga munda mtu lima munda yao papa o chakacho lima mboga maloitwa kuna zinone yao sioni
4: ninakosea
3: viajero mpado na nyo ukuna ukola padu wa padu lage
4: baene viajimia yoro meliwa koseliwe juu ya majatuwe na guwa zino wapadu wa lagavina majitoki nkalaga munda wantero sioni yago osinyangu wa party moda majimia yaga mia yoro mewavaro mili mimunda na nteo gomeza ni munda ya
3: pota ura pota
4: Ponta para ponta dani kadindo au mash idilo wiye la membe sana
3: kwa nyuso za bilombuga kuna mlogenian na mazgana fanya otia
4: mia kadina mayo kome na kwa mfuni motia so di nkumbira yoloka wila da ene me di perder cement podi ya yake jenda kadindi mapoke kadina force kadina forma yovo munda
3: kombe
4: beu kani mvaiwa Bewe nkale ya mtu yayo sinanga huko ya ovo wala. Kani mvaiwa beo.
3: Mwoloka vina ilo tena mbuga nyumu nonima chibamba fesha. chibomo du onko ngundu manyo ntaka no lima chibana ni nifia ntaka nenga woni ntaka kana fia
4: nifia
3: nifia
4: sheda ino mano limi wa sofata ni komsero kumkurumba ivina problema ya beu ya feja uya aine wa konsigiri beu yo ni mweka munambede
3: nyo malo pa kubudu ngono vi
4: ya kesida budu ama jijene di impopa ja kukuruma uvanene mweri ya bubweni wo wali waya ante ya gosto pando miye oburuchi wa mumu ndani ma se
3: kana ifun yote nga mpaka nyofun yote ya gano yomari ya pena
4: kana mpaka nyofun yote ya yoloka ulani nkumbira ajuda yoloka ula dhiyo bode neso dha budu waka magiri kutura muvino kumbira ulani ajuda ariwe gena para ulani konsegiri kukana beu uzempul meba ene diye liwa mbukono bo teno tukadifuna didena uvi beu kubiri kana Mio lime katikana ima na pao seti kiriansa isha. Difuna didena uvibeo, idifuna didena uvilo boyo wajiana. Kana forma.
2: Dili Maria Boris.
3: Maria Boris. Mwini kuna makura?
2: Nika loku mwini makura sila. Olima vina dili mpuna.
3: Mwini dili vilu vina?
2: Dili mpu, ipa dijili yonadobi.
3: Mwini minda mingasi?
2: Dina minda miraro.
3: Miraro. Mwini sasa unu kitaru, mwini kitaru.
2: Maiso komu chibanini mukubela mpule mungu saye mureteni.
3: Ah, kaya mdi mwale.
2: Kala wa moda ya mwe kitaru, moda ya mwe kitaru.
3: Mulima mbuga bayi?
2: Mbuga se, mbuga bambayi ya.
3: Ntakantro, ntakana ulima mbuga bayi?
2: Ovanene nada, ovanene ni malo sinangamu. Nabunuja ni nkosa mungu chibanini kututa bambayi. Ah, epa, aida daone dosege da yadini nga mzili. Ya keji nivili kutati lorucha. Mwudi dhubule wala hiyo. Sempre uwe lokwa. Mbuga ya weloko. Vanigala viyaji bili mbuga kwa vanigala. Nakana masarda vaditi.
3: Mbuga miraru tini mbuga mdimu wa mbuga mwono?
2: Mbuga mbuga mwono. Nili mbuga mdimu wa ubuli wa meyo. Kaa mdimu wa vaditi, kaa mwono vaditi.
3: Atu engi na nile na wila mzugu rubule nisa kana banafia. Nafia
2: si.
3: Wenyu, wenyu.
2: Mwavina, okosileta wene, mzugu ya rubuleta wene, olu adiantara vaditi.
3: Mabamalamangi latini, bawana papa zeni? Ura rubule mzugu?
2: Nale di napopa. Si, nale di napopa. Udisu, vile buza dirucha vaditi.
3: Vena mkosileta vien? Mdugu ruba?
2: Mrubula na mko mwadhala manje vaditi. Kumu da mwakala vikudu sile za bambaya, mweza la papa li vadhulu vikudu. Mami mwasi ya nyuwa maji, mwina kwa wakala vangonogu. Ubueno tentarlo hiyo cha.
3: Minda miradu tene malu sinanga?
2: Seri malu sinanga.
3: Mbuna wa kilubu, ya wika wanaran, ya wika mtekwani?
2: Ya, maji kaa mwenye ni uni to, minda miraru, sopa rubudu waka sakutaru. Dijigara sendi mwagiru.
3: Loka kuna mwanyo na makura mambasa aru kiwari divene?
2: Aru cha vatiti.
3: Nyumba hiyo mnda kano mnokula mnofa kora kutura pena
2: kama mimi to mabasa golima sempre nokoya kabeo se nokana ke baligala
3: se apo dana marene kala sakati no jomba ga nyumba ga mbuga ri nga fensa kana ndo muzo baraba bam
2: for example mutanji mie ya kesile dalu mutanji ya kejile ine gwe vina mutanji se najaga najaga
3: magumele ba kilbo
2: da gumela se
3: wa dana marene ga fe kana sakana yumwe nyumba ngo sabe Luka kenda nukala yumu. Aba nangana za masaka ya nukala yumu. Ya kenda nukala yumu. Yeroma mwa nukala kenda.
2: Mwendate udhine suwe sidi lima miye sida mpuni muna dobe. Mweguwa papa basha watiti. Kina jile wile jile mwina aga. Ainda kakala yumu. Ainda mboga ya nukala watiti.
3: Mboga watiti.
2: Si.
3: Mboga yumu kutra nukateli mwaja. Muna minda miraru. Muna ukulia muna jabai.
2: Miaji ukulia so mtu waga segedhea watiti. Mnyo. Dinloga wala mieda agarada watiti para mboga.
3: Amungulia
2: jani. Kumulika na ima. Kadingulia chana. Soda segedea watiti.
3: Ukwa mkura ukura nikuru na?
2: Nikuru.
3: Na alamalima?
2: Alamalima. Si, wakala o enjeni.
3: Nukusepara nikuru nitu? Nukusepara nikuru na? Nitu na nabra ya kampuna mkara nikuru?
2: Nikara juwene uyo kumu nopertin sere nila nchibani asi. Kamara dole dona nchibani dona.
3: Carlota.
2: Dona Carlota, si.
3: Itamu lima na teratoru?
2: Sim, às vezes não tomo literatura, mas um pouco nada beijando ali minha na antibani.
3: Namada?
2: Namada, sim. Só o que eu me tenho ali, já ali minha literatura.
3: Mas você não ganha muito, não ganha na casa, não me lembro, não ganha no área.
2: E nem no área, na voz, sim.
3: Dona Maria, foi um tempo que eu me abri na antena, passava ali, mas ganhou.
2: Eu ia lá, Cati. Não pode dizer uma das áreas, porque cada época. Então... Nkoko mizami yula nelo koko savi nelo koko continua rolimu kikala yaka mfuna hiyo javini
1: Karata Bernardo na malima mdimo wa namakura okana dima 15 mwenye yake gino ya maono ono unla na makata mi amfanyile Carlos Bernardo okana vina makina olimana kuloga mutongo okana taratori onimena inyeme
2: oromana sakano manyula na sakante no wala ne wala okala de wakala de kule dade ndi mo amashi de kule dade ya gichi primero ato alimile tarde e depois muzoko rubule sedu na ato enji kamalele omanyula yatu enji vina kaodile wala moda ya de mio kadibodile wala kadili kadadile manombo ga kadili mile na kata miana yo babo na mkuru bule said
1: mna mna mga sikuna makura
2: mio mda na 19 kitarish
1: mwana tarator
2: ikana tarator
1: angasi peno
2: dina tarator moda ba
1: moda 19 kitari mlio moka dina ama bapeno
2: dikana na mana ba dikana sazionani dikana na mana ba fix
1: fix si abo sazionani langas
2: Asa zionane na precisa mode de nobulo.
1: Unfunanyo
2: si. Mio badantu barako sa. Bezi no kana ga 50 60 sa zionaje. Si.
1: Ba fixi.
2: A fixi sonararo.
1: Barantu me mweri mweri.
2: Ano da mweri mweri.
1: Zano ke tra na nyo di mata 15 na nai. No na manu me so tenne.
2: Kade di mili. Manu eso kade di mili de tele ne do parar. So da do lo veda feijão.
1: Feijão
2: manteiga.
1: Mulimi pereka ni feijão ya.
2: Na bula.
1: Na bula.
2: Si.
1: Mbuga zano vya kitareji. Minda mika sidi budule mbuga.
2: Zibudule minda. Zano vya. Zibudule mbuga. Dali seji kitareji.
1: Kaya budule wane?
2: Nada kada budule.
1: Esa budule malo sinanga?
2: Na sin. Poe ni wano antepasado.
1: Antepasado.
2: Na kafiri. Antepasado.
1: Aha.
2: Ni wano pasado kadilimili.
1: Nada.
2: Nada.
1: Kwa mwanombuga kambile?
2: Mwanombuga kajile. Kajile. Ate para wala, mbuga wabeu, tinga kidivede ligule. Ninja niya?
1: Bulu wawale?
2: Wawale. Waya kejile.
1: Mukana vi?
2: Nikana vi.
1: Adono fia kinda vina kwa noviluwa? Kwa kinda vina kwa?
2: Podo yiviluwa maino. Nasusa. Nasusa. Rikana.
1: Kuloka mwanombuga wabu wa mwende siku bini na mitami na hii. Jamunyo, mshumba yu wani?
2: Nishumbare.
1: Dotene?
2: Dotene nishumbare.
1: Netegwa?
2: Netegwa kadiriz nao.
1: Kamu nizivala?
2: Nada. Numpodo zivala. Nimuzivali lani. Kadi numpodo zivala kadilimile. Por isso tadua burebure zargave da munda feijão manteiga.
1: Muna mloga da munda mkana munda chibamba. Kani tunge de namba sawa chibamba. Okumuna makura. Anda da vien.
2: Manda chibamba. Rechuna na makura. Nsa kanti de nsika nanti nolimu chibamba. Nindo magomelo. Anu weda. Weda direto ene vina maono.
1: Weda direto.
2: Ya weda.
1: Na munda moda milimi rarupeno?
2: Nye na por enquanto na munda moda.
1: Munda moda.
2: Mwa wenke itare.
1: Mpupa chibamba buru wa vina kuwa?
2: Imano mpupa wa iteno mela.
1: Mpupa onsina kwa mbrigani?
2: Mweru agosto.
1: Agosto.
2: Si. Prinsipi.
1: Tengone ya kayoro mamuru machibamba o ya kaya uwe?
2: Mle ya kegile.
1: Kegile?
2: Si.
1: Kegile ina mwaburuwa?
2: Wadi pulu ape meje nga yali akayoruma da konsigire desa kush za kukume
1: nyomwele akindu nokala yumi muiwa
2: kadiwale
1: muiwale
2: nanda
1: akala yumi kuno mukusabi kuno makura akala ntakana yumi ndoko soro badere tu nyo kuno nga na mara mukusabi yana
2: iyo kanno nda bai porque kanen kana yokosa okuno kuli proseso ye ya rega Kulianga wakala proseso gile ya rega na ile gulu waipadi ya urega. Gora kuli nukira atitha anima ngola.
1: Nkala ya nansaka ya umi kukakamna rega mkala dhawane.
2: Nkala dhawane. Si. Kani na manera.
1: Aba nabla masaka nuka inda wila kendao nukala ya umi. Enuma ya kaya manu mpaka yo endao. Nyo. Kamu mitadera mkawese ni. Kamu senda binafi ya kendao wila mkasenyo ya mindade nyumu.
2: Iyo.
1: Mwazo mpema ukita.
2: Ega kala daene akala na verdade ne gewa daene da bono kulo ali maiyo takulu ngata waga mange ni da bono tinha que na fastarle zone se da do tita bangono rala no na kala ele menos no conseguir o bangono
1: dona carota mabasa lima mabasa direto
2: mabasa direto
1: direto
2: sempre ko gali me de tena na depende na ngane ge una ge dele ge do gulave
1: Kama kwenye mbasa ulima mbasa uziwa?
2: Mbasa ulima mbasa uziwa kuruko kuntabua.
1: Kuntabua?
2: Nada, kuntabua. Uwaga kana doja da wabatakulu, kunzuma na mtu. Onkalanga mulugu titilo dulu. Si.
1: So yandu kia bolibu jikobri ya ulimiana?
2: Kobri ya ulimiana. Mash, miyo meka. Digona laka dinakobri di nguli ya mbuga agabadu wabadilimiana. Oh, nao di ntukula mbuga ene mina badilimiana.
1: Nyo tina karotu kuna makura wakala ayana badidi unjiva. Mnuna vi ayana kuna makura? Ana zumbwe bandimo binoko munana dhien
2: sabayo lima
1: se
2: ano lima dabona no lima mone mane mdeli papa chapo aloga ila kada familia un hectar foi chapo news kada familia un hectar atu dabona ankulu belo lima ankulu belo lima no lima so sakana ndoru chane
1: mbana mpaka funyo tida apa vina lima nganyo apa vina na mindado kuna makura
2: no mpaka nya kabone lan libio lima Iyo nupo duyele la maia na tuetene toko. Lima kunamu ya na kunamu lubana. Anama ni maete nupo duyele la mduni sabawila. Sabawila nikana makata miyo wa mzoge. Pienu nikana makata miyo wa mzua. Haipere sizu ni tentargini za aene. Mbampaka ni kunamu ya wati ya tuetene. Anama ni maila ni tentargini. Prokibeluo sapantidi.
1: Nithoko makumilu wa mbasa aba. Nifia umparani wa ondidi ya mbasa olima. Ni kusema kani na msongoli wa mabasa o lima ni kutuna makura Betino Francisco o Tapula S.
5: Iyo kuna na makura egu minikanao mabasa o lima anoweda soki maono o limo kuoniru champa mwono vi porque voroma o dhile muzogwe badana muneri muneru bu bodhona lilo detedene dhalimwe iyo banikalamu itu preocupado uzuzumene Maji nitide leiba, nwa kukomeza anamalima, akonsigiri. Awo dhao lima, ate uvanene, mudhidhubuno liyo. Nino sinanga, munda nipumundani, dino buduwa mudhilo vangonu vangonu. Mabasa vina guwa, ugulia mbogaya, niro mavina guwa. Maji sile, da kusile iyo, para ulawi nilime, dinje dene, karna buduwa diretu. Por causa ya muneri opadu ile voroma voroma
1: io ndo nabuza na mama ngua ya mama bela ina ngua afa mie bara manjura ya bara popa na na mabasa zuma nyo na bere mudo akamida peno kamkana yokosa
5: akana razam ile gile kumwene mu porque muzogwe maunu orobule mweri wa novembro okuma mweri wa novembro parova nena pa Kaparale, ntao enjene, anamalima enjene, ka ala natu manyula. Ye naguwa ala natu wala. Ntao eswene, dhirucha maish para ulima. Maju, iyo, ekosi leyo ukuno na makura, na guverno ukuno, na ochoabu. Ni ekosi la majangara, ni mandara la mapotu. Wanyumbeji anamali mendimua. Daena hapa, ni tambira beu. Beu za mbuga beu za mukwani nitambira beu za chibamba nitambira vina guwa dhiba nogawa parabali afanyue na mweneri parabula hii akonsigiri uko selubu chilubu bataku
1: nyo wata kati nolime materangari ya mulime dima ngasipeno dima kuluka zikita ngasipeno
5: mbo hiyo dima na machiko ni lima so dhilo nirucha Nga mulogilewe wadha muneri, bubunia mbuga weteni. Budha muneru wanao ili, bubunia mbuga weteni. Nona guverno balogawi, nigaku siremu esuene dhawaju dhara na malima, okuno niloka na dhara. Nona papa wakosilani, majangara abu barmelua, iba mandara bewe sidingawa iyo.
1: Bezo kuna mulimi na dime jowili, dime uwe sekunde paka.
5: Si, bewe so, parawele we nikosele mabasa ya tempus ya nawili, dholima. Diromi le mwero wa abrili, ondo wa te, otubru. Uwe nina panawalima, naguwa anu sinanga abale apurile mu ele bochilubu. Majiyo, nga guverno, nino wa kukomeza, parawele we anakale semvontada na jimoralzare, parawele we aprovitar munye tobu walemu bageka munda ni mwa mukwani nyi chibamba nyemba bambaya parola we abale ay pour le mbuga apure erbo chilobo aton umamalelo wo ulima
1: so director kuloga na makura mano o kanadala
5: ateki dala kinakaleo so esile da pesa reyo kosa do ulima kanafio kanafio purkaza dozuzu mesi la muzogu dhini zuzume ili majidala anga dala na doku nukala mukwani o fare nya o kala fare nya o kala o bamba ya de kala o manambe de tan iso ne dine lo wati de le nato
1: mulo ko la matu de la mulime di mama chiki ma chiki dale tambuka vibo da mima do tene
5: chiku ma chiku dale la mulime de tene ma jinga yo kuno e pa de limo ma jimbuga di ma endi mo yale mbuga porque mbuga tan chintitimia okuno ona makura
1: ni romansaka na uguliwa milima kuna makura mabasa ba ugulia aliza vian
5: masaka roma nkosua kada namsakoni mutengo wa 1200
1: aba ande chukula mbuga anda kuna makura anda de pedino kwa za kuna zambezia
5: anda de pa jengine do chano chena akana anda milanje na gona mpula na guando bera ochuabo então batu nje na ndugulo mbugu kuno ona makura
1: yo nona kana mwanzi milima fabriketa na amplia mboga nona kuno kana milima za kwa mboga kwa ni ndiwa mpona fabrika anona kule fabrika tagile la pale kana ina kwa kule bina peno kala ana kana mboga wa kwa na onta wona kule
5: na mbugu kuno kumala
1: kumala
5: ah tradition kumala enorme mwero wa janeiro até dezembro mboga ligar kuna mana nona anvero kulu fabrika ni ma fabrika bali kana parar anulaba na Matthew na mtana malabo itene
1: mazo inyo maria peno funa mtuye mpaka nyo wa habalo tena nitamba sa ulima alima basa ugulia
5: nako komede anamali metene parola hii atitime iba hiyo li epadi yanawa ili ulima nikana mnyeto tia kawala mbamba mbamba ya parinya alimu mkwani nyemba chibamba eso ni nino nitidela nosokono
1: mpaka pwini mwalibu nani sema kumiluwa makani aba dabuno ndokile muza mwalima wa mbuga kwa tina makura mwote mwalibu nani no tamalani matamu aga mimi bagarada silba na resiba abishi resiba mwatini ni utiani malejelo
0: okalao nono nelamo dima enlo gaya etumo mpere makatamio na ekulvelo yokalao okuno radi mosambiki emso provinciala zambezia
6: Rádio Moçambique, Zambia.

0: ndipesere nesika namwe mazomo mutamanga ndizendi kunyaluso ngandipangikide ndithemukisa mwana uyu mwana munapigumana mwa bashamali ndipeserani pedidi ndienda dzire mopano madzira na mwana uyu mwana ndikumona likubva kupha kubva kupha ndienda chiri mimba sabwera mipata mabondo sabwera mbute mansoro Apa ndikuona kuti hadalodzwa tai.
1: Wambas.
0: Hadalodzwa tai ndi mizimu ya kwapewache. Ndina mpasanyatwa. Udabawa babache. Ndi mizimu na mpasanyatwa ishi. Imo ngabe ikanzembe.
1: Wambas.
0: Ndi kanzembe imo?
2: Ngabe.
0: Agomwa kunda ikanzembe munthu anakutatani. Munthu anajatani.
1: Ife nsembe tisapidziwa ife.
2: Ne inenda tisapidziwa ayavwa twayavwa omba.
0: Mhm.
2: Sana nomana na ikapondo nsembe.
1: Ngabe.
0: Aha, agolero muri kusaka nje chinasakemo. Chinasakemo njanya bada kha kuti mwana ngurodziwa, orodzino bada fa chino kale. Mumunda dwala chino kale ini. Ndi mizimu na nsanya. Mwamba chamali? Pepo musafunika kutimwe, musaka kuna ufa, mapira asaja mapira, hanaja mpungarai, hanaja mapira mangatai, asaja mapira, mugodane, mwikinzembe. Mwava.
1: Omba.
0: Muri kunipesera pedidi?
1: Omba.
2: Anawanga mzukuru wanga.
0: Mwana kuwangira hatu mbatamanga Munga maika nzembe gede na muka mbatamanga pa nzembe pale Kwa nambatamanga kakamu kwa nambasinzeka kuna nzache Mwapa shamwali Munga kunda kupiwangisa Mizibu na zaneta Munga natambira Mwapa shamwali
2: Ombas Apu tinaikira kupi mizimu kwa kwa kwa o Kwa kumba kwanga inivano ya vwaki
0: Anaikira kuna machi Kudabalwa mbabachi Ndi kutafuna kwa nzembe Kutibabache mbuyache atambire Mwapa shamwali, anataka ika kunyumba kwano, unaudzinza.
2: Mhadi.
0: Hapo, unataka ika zani kunyumba kwano.
2: Mhadi,
0: Safunika mwendeka agoda mire, mwangani kuna pinipa, pango one pia nsolo. Mwapa shamwali, mkwati kuna mapirari, mugodame. Mwapa shamwali, mwangani kuna sigaro, siye chizungu rae. Sigaro, ya kwenda kaumbirwa na thamba ya mfigu. Mwapa shamwali, umari kumanga na ncheo. Mwapa shamwali, awangiratu mwana. Mwanyi mungo kunda kupichita
2: pepa.
0: Wangiratu. Wanga patamanga pansembe pali. Mwapa shamwali.
1: Wambas.
2: Kama, nina. Nina
0: Gabe tai Shamwari ni gabuka pano Dina nsakile pimitombo pimitombo Kumpu kusapu kusapu manungu viache Munsolo mwache Piansene piane Piamara majinsembe mina ikiwa Waba shamwari Ndolunga ni gamba santombo pano Piansene piamara Majinsembe tingi ikiwe Una babache kumeru Waba shamwari Ahe Ini ndamana pano Muna pina ngupia kufunza
2: Habe Apo nsembe Tinaika Njijuanji
0: Jamauro Zua inakita te Nde inajazu mwineri Zua inakita pe Ahe Ima mamu godama Mnumudule shinero Kabe basa patu Ne shinero Ne enji Mugodama pansi
2: Buruza padi
0: Maburuza muna vala Mumenye manja mwansene Kutifita bwera pano Tabweza kuikirani Bewachi ndimwe Mwana muwangise Bepali mwana na wasira Waba shamwari Ayi na ngilipe inda ini Kami china nguja kulonga Ndikukufunzani Kutumuna pina nguja kutimizira Timizirani Ini ndifuna ndia indi Zue doka kuna karini ngutari
2: Matumazena Penu tia kano serifesha penu
1: Aumapi nipa na
0: Ndaronga nipa Nipa Hapa ngafuni kaserifesha mbeki zungu Waba shamwari Nipa Ipa sakita pipa, isa kwa togoche, mbifundura, mbika shuka, mbuka li mazi, mazi mbia wawa. Serveja sakita tani. Usanzua kupikwa kwa kiserveja. Ay, unkulu, ndumaluku, yupusi mwana usafuna muendese.
2: Kabe,
0: sukwa kupisiwa kazi. Pia nipa, nipa ya nsoro, ikamwe kaliene. Wafa shamani.
2: Masikarombo, tukwa tembu
0: foja. Ndati foja. Foja puruze puruze. Foja ulima kunyeza nyeza gede. Mbika pa tsamba pa. Tsamba unaikapa motu. Maku iwambiza gede. Maumba umba gede. Kwa tanche umumangandi. Mwana ulu nangotile chifoya. Mbunchite ninga kapundu. Nyingetile ya vache. Adabara babache. Wapa shamwari.
2: Haa
0: mwana kwa wanga. Hinde hini njilipenda.
2: Mwamba.
0: Kwa muna pinango. Funa pinango baku timizira. Timizira ni ndachikuna kareli mkutali maningi. Njilipenda hini. Njilipenda mama. Njilipenda.
2: Ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha awanga bwera na nyatwa. Anisiya makundi gujula wano.
1: Inde.
0: Inde.
1: Muka kutari.
0: Nipangeni mpapu wakunyenge tani tani azimu awa.
1: Nata. Azipeno maya. Shpirika
0: hini. Akunyenge tani mbutani.
1: Azatani azimu. Alonga uwi mbiti. Atimu munafunika.
2: Tapiva pive alonga kuti.
0: Nanya kumpepo atakwira.
2: Nanya kumpepo. Unandipeza pinangwa pive.
1: Tapiva maya.
2: Tapiva alonga munaika sigaro.
1: Ati munaika nsembi.
2: Munaika nsembi. Ambia zimu mwana nia darosa ngabe. Nia chibosi ngabe.
1: Nsembi achi nsembi achi nja maufa mapira.
0: Pinalonge mupe papa mwuri wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Pe baba nzimu bila bugawa kupangani, rai?
2: Watipangani.
0: Kupangani kutumana ya kupakupa?
2: Inde.
0: Akupakupa, kupansoro, mendo, mimba. Mwenye hapa, pada pita ufiti tae. Ndikulonga pili, pida longa nganga pika obwe pili. Nzimu dabuluka. Tambili nzimu dabuluka obuka mkubwa mwango.
2: Inde.
0: Agora deve akulonga kuti, musafuna mwiki nzembe.
1: Inde.
0: Mwiki nzembe. Nzembe hile, muneka ya mapira.
1: Ndimo
2: mwenye.
0: Alonga tepo, re? Neka ya mapira.
2: Apo alonga sigaro, re?
0: Sigaro, ye chikaukau. Yiris masamba, masamba.
2: Oh,
0: apo choda kumunda, re?
2: Masamba, alo hafuja.
0: Na
2: masamba
0: mfigu.
2: Inde.
0: Mujiti kuiwambiza.
2: Inde.
0: Mumalimanga na ncheo.
2: Inde. Pena
0: nditepo, re?
2: Ndimo mwenye.
0: Hey. Mwana oli mungu kutini ninga chifoye, mungangiri ninga kapundu.
2: Inde.
0: Aka ninga kuti nimbu yaji, kalene pikaje iye.
2: Mbale
0: kifara mafisi kwa chikino atai. Munga
2: Anji
0: ah, manera na longi na done ni pano hapo.
2: Inje. Napo
0: komisoro ndu 200.
2: Ya,
1: pikupiri.
2: Pikupiri.
0: Ah, pikupiri komisoro.
2: Ishi.
0: Inde. Inje tukade
2: tamanga pano.
0: Napo sembe
2: yake tinaika njijwanje.
0: Na chamaulo zuwa pe.
2: Inde.
0: Zuwa mnachita atobi tepo nguku zifuna zipite. Imwembo muneka munsembe tangiri mizimu sa jaura zezire. Munga ika chamasiku wa vintora na jemu wa mazerora. Nga bita ira nzimu tae.
2: Andi
0: tapiru. Banzani mwende.
1: Banzani. Akura mai. Nkafika avi kunyumba kwano. Jenjani nitu kunyumba kwanga.
2: Kwa? Mbitifika pwantu kunyumba? Jenikatani. Tende kakamu njirebo zenu tende kunyumba tende kachita pida pangwe fiki. Ini nga maike gubede. Mindi sabwerera pia anga kunyumba.
1: Maningi.
2: Andi tende. Tende mwana anga. Si. Nina. Mazalari. Ha?
1: Karota.
2: Ha?
1: Karota.
2: Nafuna kuja? Mpasta nkabe pao mwa?
1: Karota. Kuna kabe pao mae. Sia pao kunyu. Tina fika chinchi.
2: Tafika.
1: Tafika.
2: Tafika.
1: Mpungu la supi tani. Ah, tá vindo a cerveja, mãe, nipo.
2: Sim. Alonga cerveja.
1: Alonga cerveja? Sim. Mãe, tá vindo a cerveja, Ive? Ah, tendente que é cerveja. Tendente que é cerveja.
2: Alonga nipo, alonga cerveja.
1: Tica que é cerveja.
2: Tica cerveja.
1: Tica cerveja, tende. Tá gula cerveja,
2: já tá gula. Nipa, cara, pio. Nipa, tio, muno, tina, ipata, pa, pire, de muno. Na ipata, co?
1: Ife, tcham, peti, zungo, mamá, tem, goda, men.
2: Tendente que é cerveja. Ainda. Di mamãe.
1: Ah, di kete di nina funai kara, di kete dra.
2: Tá, eu tá dra lá com ban. Né, ine nina funai kira tá tá dra lá ngai avoacho mano.
1: Ah, ah, dia.
2: Se avoacho mano dá
1: dia, dia avoacho.
2: Dá só da pida longa pulera.
1: Di,
2: di mamãe. Apo do meca na kulonga tano bun.
1: Agora mai, coisa está por ansin sempre faz um coisa.
2: Não vembo está por ansin sempre. Una longa na chisena.
1: Cabe, mas você do longa de ser de sono, você está com ganja, tá?
2: De mamãe, entendendo, né? De natureza aí,
1: ah, e foi um ganja,
2: de quanto um cabe,
1: e cabe,
2: pode pôr, e capori, e não te zungo, chanhata,
1: assim, coisa,
2: ah,
1: mana doente,
2: não, não,
1: mana doente, aqui for pôr cerveja, vou dele receber.
2: Ah, isso.
1: Ah, vou dele receber.
2: E nem a voano receber. E a nafunaica, você vai pôr e ine vai pôr.
1: Vai, mamã. Mamá com você que vai cansando.
2: Abriu o pinacite, eu vou. Caíra para onde? Não
1: explicarei, mamã.
2: Ah,
1: não explicarei, que está
2: no. Chimbisa.
1: Não ganhei tempo. Fala assim, mamã. Chimbisa está no. Ah, mamá também. Mustado do meca, né? Ah,
2: mano. Mustado do meca. E a pambuca, pambuca, piace. Longa, papo. Longa.
1: Assim estava por sempre a avó dele. Criança doente. Assim estava para pedir e ficar de boa doente. Não ficar mais doente criança. Para ficar bom. Sempre este. É mal, e também can sempre acabou. Entende, mãe? Tomar cerveja.
2: É mal assim sempre.
1: Então acabou. É mal e can sempre. A cerveja já pusemos no corpo.
2: Pepe não me apunduca nem.
1: Aqui foi de coisa, mamãe.
2: Da piva? Na tua tempo.
1: Entende? Cagone.
2: Entende? Cagone.
1: Gona.
2: Manguana ali na beceira.
1: Você ainda como? Quando você estivesse doente?
3: Doer,
1: Bássia? Você não estava a sentir em si boa nada? Não estava a sentir boa nada?
3: Agora estava boa, agora aí vai, é doer.
1: Ah, vou com o papão de
3: Bássia?
1: Agora já, punja, pátia.
3: Já vou com o papão.
1: Vovó, a tchindina na beira, na fica. Agora, na chegar agora, vovó. Na fica, a tchindina, na chegar agora. Agora, assim, o curandeiro falou, você doente, assim, do passado. Agora, assim, doente, mas está doente. Nem gona, titulo, não está gona. Mas mamá também. Mamá está de boca, está atrasada.
2: Onde?
1: Fica ali, mamá.
2: Mas te beça, Didimor.
1: Tá te beça, hein?
2: Onde? Mochirotane,
1: continua a voz doente, gona título não gonou nada, criança mamãe.
2: Não dormiu?
1: Cabe. Não dormiu nada.
2: Como é que papi não mora em Zucuru Angueni?
1: Não.
2: Não dormiste?
1: Nada.
2: E o da gona mas segura?
3: Não, cara, não matou a gona, sentou-se. Amanheceu.
2: Como é que te beijou? Te tira quatro pipas?
1: Eu te fez de papa. Conta, mamá, tende em ponto, tende com a mãe. Há quatro pesos de dinheiro, mamá. A minha pata não
2: tem. Tende, mananga, tende de tamanho.
1: Trabalhou com coisa boa.
2: Tende. Ah, me passa de embalo. Anda, me quer cari, ué.
1: Minha filha, mamá, doente assim?
2: Mana, patica, maningu. Odi.
4: Andi, Bitani.
2: Andi. Machibesa
4: ndi. Machibesa mbuto njene kalani
2: basi. Mwini andi tabira.
4: Andi. Kukuna kwanu.
2: Ni mpere anga nkabe. Na pangambo mbundu sa macha. Machi ati nkabe na kuna kitu
4: zani. Ima maikatani nsembi. Maikatani.
2: Nsembi da ikefe. Da ikefe atu mjijinu nje tuzungu. Iu machi waika.
1: Kuzemu jukweza nsi pori nsembi mbashi.
4: Agua pizemu. Pizemu azimanaga kalanzungu. Pizemo anaronge mwa azungu amepewa chaka kalanzungu
2: inde kamanda pironge ni vana
4: alangana nini ndikupangizwa basi mu pensane pidalonge ni vana mumudena kapichita tai mwakota cerveja mumuika chinanda kolonga nemwe mwenda kolonga ne chizungu iye munthu anaronga nai mule adeke kere munsembe ule ne manjunga kwadziwa
2: ande
4: inazweni nguni
2: inembo pondo ndakhala nkulu pesa
4: agora mwana no anagona tani chitulo.
2: Apo nzina sinembo da chisenambo ichi ni dzidzina ngosandita ayata apo
4: agonje inakupasani nyatwa pedo ngufungu ndishikola pedo ndininji munapidziwa ndimo pende dziwe muchinchino chizungu sakitwambo na chizungu pichikafiri kusakitwambo na chikafiri tangiripe wache hanaidziwa garavata tai ngana dziwa rorojo tai inadziwe iye ndikapundo ndazironga pano kuti sakani chifoya mamanga mwana chifoya
2: chishikabe
4: ingo mamanga ndakanika kapuno hapo mwana no anadzawanga tani
2: ndamvazika kabudura iye koma asatunda maningi ni panga machi ndati dinyere ish ndana kagura madishikaratavi
4: hapo ndifuna ndibvunzise
2: wagura lo madishikaratavi
1: agora ere criança mama dona kusenka karatavi
4: andi hapo ndepa ndisafuna ndikuvunzene pano mabwera dzakota dinyero anu o madzapesera chikumi cha mwana
2: tai kazaka vusira chikumi.
4: Chikumi cha mwana. Agora ndikukuvunza nitepa. Sakani kuna nsena. Nsena. Munsake nsena. Podibusa dinyero ene mumpagali.
2: Inde.
4: Akuikire ni nsembe. Arungi mtupo pe wachi mwano ya wachi mwano huyu. Anga makunchite pensene gede. Agonga konda gona bwana za kwati kubanga mkaitai. Sina ipo na vile.
1: Tapiva. Tendeni mai, mai.
0: Oye.
1: Akona tendi kasake tia huyo. Analonga mani michisena huyo.
0: Mkazu yo. Mkazu. Ukumoyo.
1: Ah, ukumoyo.
0: Mazarari. Ono ya sachidanya nkonza nkonzarai?
1: Penu mai. So tendeni tika
0: chisina. Tendi mwananga.
4: Ndoko ni kwe.
0: Tendi.
4: Ndoko ni kwe.
0: Inji.
4: Mwashindaronga teva mkwati foja.
0: Ah,
4: ufa mapira?
0: Ndimo.
4: Ha? Ndimo. Foja muna mumbira pa.
0: Apo nzina.
4: Muna mbira muna ikira pa karta. Ndonga karta mpijuzungu. Ndonga tsamba mfigu. Mkupipa venditi
0: pa. Tapiva
4: tsamba mfigu. Ha, munga fika kuli chinjani. Chinjani.
0: Apo ufache.
4: Ufa tonga mapira.
0: Wa mapira.
4: Ha, ona mwana pumbula maya wa.
0: Ha, bima siku pumbula tae. Takula pia tumuno pina.
4: Mpijuzungu la.
0: Takula pia.
4: Mwenda kai kaserveja. Ndukupangizu hapa kutuma kai kaserveja.
0: Ngabe
4: daika funika ni serveja
0: ngabe daika huyu
4: ito maikanji
0: daika pia pia kuchena pia
4: kuchena ni ninji
0: ati ninji pire
1: cha kuchena mama
0: pia kuchena pire pida kaninga nipa
4: bodo inafunika ndi nipa inaikwa mbati inafunika ndi nipa pangiria ndi nsena akabva pia kamwa pia nipa kama nipa ya kuipana goja mapira manga
0: ndapiva
4: ndoko ni kaifansa
1: mama isu vose poji na kabesa ne
0: Iyo nga fika kwa kuhuna nipanga. Poji na kabesa. Wena kurongerati chisena chakari.
4: Ah, ni chisena kina funika. Ni chisena, ndokuni.
1: Mama, wadi piri shikenzeo? Na ushikikari pe.
0: Pire mbe binango, pire mbe.
4: Ndokuni, ndokuni. Ndokuni kavundisi. Kavundisi.
0: Apo, mshu. Muna mpata mpata afi mwana.
4: Mwana nde mtombo, ndushu. Siki zenu kusireni, pukusireni. Masi chikulu chidolongeni ndicheche. Mtombo yu. So mkomu mabwera pa... Papa nganga, nampak buka kau ni pes. Macam kau main di church, muka ikut saya. Nanti saya nane nak ikut zungu tak?
0: Tapi.
4: Mama beri. Muka mama muzan di pasi dinya bang.
0: Tapi, fati nabora di nabora. Change, change kau main masalah.
1: Change, change, change. Si kita mangen main di sisi merah.
0: Kamu angkat sunolim benang kumana ben?
1: Ben, nukat nang kumana beno.
0: Nak kumunda aku nang kumana. Adi, adi, adi, adi. Banana, right? Odin, Odini.
1: Uno.
0: Inde.
1: Ah, pita ni famba ni famba.
0: Machibesa Didi.
1: Machibesa Didi. Manungwaje.
0: Manungo.
1: Karani pafumba isi. Machibesa Didi.
0: Ah, machibesa Didi
1: pita ni pamfumba.
0: Eh, takala.
1: Abunze. Eno kunjira manungwaje.
0: Manungo mba Didi eni.
1: Ni manyanya mina ra?
0: Ande.
1: Ndaone ni pandi kwa kukudua lani.
0: Mboya
1: ndinzukurana
0: ndinzukuranga
1: ndani mwana wa uyu ni sikanano
0: si
1: uri nyato le
0: ndiye
1: handi mai makula ndi mama
0: ndiye
1: ngwanga sikano uku mwana ngakunenseka
0: haikunenseka si kunenseka tapangwa ikwanseka tapangwa kaikansimba kodiwe kapitumbuze ndiwe
1: tie ifitazapano uri mwana ya kudwala Agora da FKF mai tika dena kwa Nyaruso. Dende fifi kwa Nyaruso. Agora ta falar coisa português. Quando falou português? Mamá falou assim, "Nzungure, o coisa curandeiro." Falou assim português e não fica bem. Fala com o seu dialeto, não vou só uma cena. Nós para fazer saber bem uma cena com português, não sabia falar. Só agora lá disse que tem que comprar nipa, comprar e que
0: Folha.
1: Tabaco?
0: Folha chulo wakuambi wakuchita wantero wakunda peiwa chita cigarro.
1: Fazer cigarro, mas tem que levar aquele folha de canambo de coisa, né? Ninguém, mamãe?
0: Uma tamba mfigo.
1: Nunca zinkulunzanga. Huna pensi wata mwana
0: kutama kena. Dama kufiduara. Dama kufiduara. Dama kufiduara.
1: Apa ye mwana nwana rusovi. Kuloma vyaki na chuzungu pina kwa kupifungata.
0: Nzeru za makuenda mama. Nzeru za makuenda.
1: Pina wana
0: nzeru za
1: makuenda. Agodi si pilikura umatitia.
4: Para tani.
1: Para sabi kuna kufolari
0: kwa. Para ikansembe. Tambife ta ikana
1: chuzungu. Nyanya mina muna kwa zalonga chisene mkalonga nsembe rae.
0: Pizungu ipiwara, pata kumbaka mbali maso.
1: Huku nsembi kafuna ikiwa njia pata.
0: Nkade, pata kumbali maso, nikalonga chisena, haka nikondesa.
2: Nikolokasi na tiyo tabuka muzi no reno ba nei wasikananga mkumu wasikananga
1: hakuwezi kwa zalonga chisema
2: hakuwezi kwa zalonga chisema
1: wadatomiri mwana kutabuka
2: sicho hata akumani akandikumana mindironga na mwana ikalindongo ya koka
1: musabita chizungu chokoka
2: mba salonga chizungu chokoka
1: hana mba mwafundi sabo ni chizungu chokoka
2: simwemu nakushkola kakamwe ko
1: huku leo musafuna kansembe mkupichi mwana
2: Pinangu na makupiduwala pata kwa katai la tae fasidu pata kwa katai la tae
1: ndepa hapo kagureni nipa nipe sagulisha po mugu nipa nipa sire si. Pini pinangu wa chenta saa tae
5: kakura tia na vai kumpla pra noje
1: imu kakwa nipa kakwa tangu kumpa kureja
5: nao kweza okere okay, nukunyesemu jose nipa
1: kazwa nipa
5: nukunyesemu
1: mako nezwa nipa rae
2: mai nisaidziwa po uno siku atu tae
5: nukunyesemu
2: nipa muna kipeza kiatu
1: pasene nini kakulia
5: kaki jiniro
2: alonga foja alonga foja upe angabe wa masamba wa masamba
1: nipo chine kuzesa nipa nukupemba kuti ini nikupeza nikuti nipa njishi sigaro njishi mazirani
5: nao noshi pidiri vovo titia ansi kweza para ili kunoshi kuinkaza ili pore nsembe teri
1: tiondilongi chisenu
2: sinde
1: I'm going to go to the house. Ninga makupichita mwana ngachitambweni milazi shano zanga
2: milazi shano
1: kwa chimwana kachisena chisena kwa chimwana
2: ife chimwana karampera
5: mwana kazeru kazeru
1: kwa chizu kuchisagulua chisene
5: titia chitamu pidiriki kwantu singu
2: kwa mwana nini mwana
1: milazi shano ninga wanga mwana
5: tia
1: adi kumiko juu uwa mwana funa rai
5: Não, titia, vamos pedir.
1: Vamos pedir.
5: Tem,
1: farinha, mapira.
2: Tem, kula munyava. Ulipo ande.
1: Ufa murumbi?
2: Murumbi, ulipo.
5: Tem.
2: Habe ufa
5: murumbi? Nada, na murumbi, nada. Só
2: falo mapira. Ya kupange nungo usola longa, mbati
5: nenda kwa... Falo mapira, mama. Falo mapira.
2: Falo mapira?
1: Mbuya kwa kare azoa.
2: Mapira.
1: Nisanziwa mbuya kwa kaka azoa.
5: Falo mapira, mama.
1: Alonga mapira, la. Akajali mapira, mba zoa nao. Ene.
5: Falando.
1: Apo iyo godama, unafuna longere ndio nilonga ini iyo mbulonga mbwa.
5: Apo leo fika dipe?
1: Ugodami.
5: Goda kwezi, eo kwezi.
2: Fika di joelho.
1: Mumaji, ah,
5: fika di joelho. Ah, tabe mama.
1: Mwafiradi mwe. Godama.
5: Shwege.
1: Mwana mpafazi kuchikapundu chidalongiwe.
5: Kapundu weke, weke mama.
2: Uwa, ama chikataviano.
1: Tai, chikatavi.
2: Atidula chikatavi.
1: Mulani pepe chikatavi.
2: Mfazike tuera.
1: Pata tuera
2: umma. Pasen tuera.
5: Akele kweza. Rasgado?
1: Ah.
2: Capulana, rasgado, fralda que estava a usar criança, e ué? O tanga?
5: Ah, tá, mamãe.
1: Mangue.
5: Ixo está aqui.
1: Mangue.
2: Ah, mangue.
5: Jale amare, mamãe.
1: Ah, godama.
5: Da godama.
1: Mwana, godami sembo.
5: Joelha lá, você.
2: Uau. Longa na chisena.
5: Titi, mamãe, também na
2: chisena. Assim, mate, na
1: chisena. Agora, longa, tempo. Dinipa no nhato.
5: Aqui eu, nha.
1: O longa na chisena, piripi na longa, no longa, mbo, viva?
5: Sim.
1: Longa, dinipa no nhato.
5: Eu, nyato.
2: Gide, nyato. Longa chisena, mwananga, longa chisena, mwananga, longa chisena. Gine, nyatwa.
5: Eu, nyato.
2: Gade, mwanawe, ngutwe. Karonga, katueza pili. Kansi,
1: ninapata mkono wachi. Napata mkono wachi. Anda godama, nini pano nyato. Ndabuelaba mzokikira ninsembe. Imu yavu. Imu mkupata mwano. Mwana kufa kupa.
2: Pepa.
1: Imu ni mazoa.
2: Pepa.
1: Kwano azoa ndimu angonda nyambiri.
2: Pepa.
1: Anyambiri ndimu muna hojia mkangaiwa zinabuwa mbizimburuka.
2: Pepa.
1: Ukutepa mwana napatika hoyo ndimu nzimwana mwaka wakapata mwana chumiato.
2: Pepa, pepa, pepa.
1: Nyato kudembeti na nzizuno.
2: Pepa.
1: Kutiniku kukira ninsembe ufaka jemo mapira ngono.
2: Pepa.
1: Nipe kamwe njishi.
2: Pepa.
1: Sigaru kamwe mnjishi foja kapwewe mngono ushi.
2: Pepa.
1: Ukupensiti nga kandi mwedi muda pichita penepe.
2: Pepa.
1: Ndi mwedi muda mpata mwana huyu. Imu mizimu nde muda mfunga mwano.
2: Pepa.
1: Musuzuli tuwa mwana wanu ungu mwansana.
2: Pepa, pepa.
1: Sapizo kutisaponya.
6: Pada ndelemwe nalero nkhabe de akukumbukani bakwikirana nsembi ta.
7: Pepa.
6: Ne babache ne mai wache ne ana da kukumbukani. Ndero mazapata nzukuru. Chakuta kwani kukukumbukani. Leta Mike apionseni pingwikira imwe kuzungulira mwana wenda patemo. Tomeralero munsiye mwana kwani sona chikumi. Tiwone ungumi wa mwana. Huyu ndi mitombo ina weekend ma ndi nsembi ne kefileri. Tambirani nsembi de kefi chinchinu. Ba ndi nyatwa na dembetira nzizuno. Iwo mbulonga pepo kuti ndi nyatwa. Longa pepo
5: bati
6: ni nyato ndiku kila iwe vovo.
5: Mpore nyavovo.
6: Mkabusa ni pepo longa ndiku kila iwe vovo. Longa pepo.
5: Ndiku kila iwe vovo.
6: Kwa? Longa pepo.
5: Vovo ndiku kila iwe.
6: Apu imembo manyanya mina?
7: Ndao.
6: Ikani pangono hapa mlongu tiritezwa. Nisafuna kuti munsi ye mwana dala patemo. Mzuku rule kanu kumpata tae. Mule kerereni.
7: Ande tatwara.
6: Tinatiti ike nsembe.
7: Ande tatwala ndiri pano ndiri kupemba kunemo kuti mumurekerere mwana ngwanka mwene mangwana kulonga kunakula
6: tinasaka tinaika
7: nsembe
6: tirinjira nsembe nafune muti nakuikirani
7: nsembe nafune muti nakuikirani uyu nsembe nafune muti nsembe tinakuikirani nakuchitirani nsembe ndiri kupemba mundirekerere nzuku wangu
6: batimbeni manje
7: ehe
6: mumurekerere mwana
7: Pepa.
6: Mulekerereni. Pepa. Alikulembetera. Apatamendo. Anapichita vitai.
7: Pepa.
6: Nisani mula kona kweneko.
7: Pepa.
6: Mwatiko yambu mizimu inangu bibwela nantu pa nyumba pano. Kutende tikapati basa.
7: Pepa.
6: Kwa kuti mwuseni mfuzike.
7: Pepa.
6: Mwusi ya mwana tuonu chikutiku.
7: Pepa.
6: He. Apo tepa mwama. Nsembe nditepa.
7: Ani.
6: Mwika nsembe. Nungwa nsembe nditepa. Mwuziwe longa marongeruano. Apo tepa mwenikampa nginganga kutamara ika. Mwana anga gona chitulo. Mkamba nge mwatamai kansembe, mwana gona chitulo. Wati mwana mwene naishpitata, mwa mara zane, tukona ninga sea sangi, nga bebe, ninga mamazi, nga bebe, mwene naishpitata kamalisi, mwati mwana anga kwa ngeni. Deke msembe tepa, nduntondo ngonweni.
7: Tapiva, napele katakuta kuna imwe.
6: Kwa biliza nga mzibweresa.
7: Zinabweresa,
6: zinabweresa, zinabweresa, zinabweresa, zinabweresa kwa biliza. Mkabe uwe maina
5: nabweresa. Tagona. Shi. Ah. Shi mwana kwa chitulo. Kuna oje? Kuna sima? Ah, shi nda mapika ya. Shi handi ma.
6: Mai. Yavu.
5: Mai. Shi. Nina ande nina kwa mai. Tendi kwa yavu wako tendi. Tendi.
7: Shi. Nyato.
5: Mai. Mwana kwa chitulo.
6: Mwana kwa
7: chitulo. Mwana kwa chitulo. Mwana kwa chitulo.
5: Karota.
7: Karota.
6: Yavu.
7: Carota, carota.
5: A bona título humana, xi.
7: O era com o nome
5: de mãe, xi. A bona título, xi.
7: Ah, para passar com o papá? Ah, para.
5: Ah, beleza, como o papá.
7: Ah, para figo.
5: Xi. Mãe, tendendo quando com a ganga.
7: Tendendo com a panga. Ah, apô, timangueni, mitoruá.
5: Timangueni.
7: Cada salikira, viu? Inde.
5: Na pata tenguyu dina piku
7: iye mwana leka kunsia bi
5: ngabe
7: tende naye
5: napatia mai piku piku 10
7: ipatia pidiri piku 10
5: ntipatia manja mai
7: burusa piku pishano mwana ngati chitiratu ntondo panango pitandana pe
5: ah tabe mai tende
7: taita muna pisiwa ndimwe komera kwa imwe
5: tende
7: Odi.
8: Ande, maze mafika.
7: Ande, nzia. Machibese.
8: Ande, omevambu na inini. Masikunda kuna dani.
5: Bondia, nzia.
8: Inde, masikunda zigora, ande kulota ikubamba tamanga mpale.
7: Ande.
8: Zikana. Ande, wanga.
7: Ande,
8: drumiu. Mwana imwe, chizungu chano ishi chinati chukukupuiseni ya chizungu ichi. Mwana, adambala ndinsena. Imo ditika ikichizungu, ika serveja, ika nsembe se kwa mbuna serveja, adonga niba mba.
7: Ande nzina.
8: Tuwezani makorano akari, mutowezi. Mutowezi. Ovimu.
5: Nufalava isu.
8: Agolera zafalaritani. Nufalava baby, alera mazafalaritani.
7: Tachita papatizika.
8: Ande, mai.
7: Nitapasidu mamu pratako. Akasia dai kuti anapena charonge kisena.
5: Kweza titia.
8: Eh.
5: To fomu chamara kala vu.
8: Agote bomwenda kansaka munthu ansena.
5: Si.
8: Mbai kanzembe besene. Mamona mwana ngope gamu gai.
5: Inde akatitia tambe ho sabia falari kweza masena.
8: Mutomisi ya chizungu ichi. Mutu metoweza mama kolo anu wakari.
7: Kanava na pia analeru kanava.
5: Angula titia yeo shashi. Chizu chisena. Kweza ke mtu. Kweza. Mama asalonga maningi kweza ke chizu chisena.
8: Agondi tenevo. Ili ndinonga binangu. Mparundi ndi nsikano ndi kumaku mpata mpata vano awangiratu. Kabebe manerave. So mkaribara kalemwe. Muzi uja zuru. Je chide kile mwenzembe jire mumukanyezera kuti mwezi ungachitoko barweni chagare mumuika nzembe mbuya kyasafuna kujora zosini pepa jam kafuna kwata mupi ma serveja tani tangu ya kula kale ma serveja ngakwadziwa anadziwao ndinipa inadziwao nduchema unadziwao ndikabanga
7: kabanga inde ha? Inde
8: ndipo inadziwao na bwadwa
7: inde
8: agoye mumsemera kwata pechi zungu mwere sa
7: bai wanga fasida mama awara zosini akapika
8: makabanga agoma zapichi mwazapichi mwana tani mai
7: sikusembwambo mudesembwa
8: basi ndokoni
7: tupata ku atipepi ngakupifuna
8: bidani ndokoni basanga ndamana pano utata wanga wa dromana pano pepa tapata na bali
5: nada
7: awanga
5: vovo
8: nde andi wanga wawanga tuwezani chisene chano chidabarona imwe mutuwezi
7: shkola kaenda
8: nkabi padi wonga funda shkola mbo kadotore iu chingi vunza na pena kwa dziu chisena
7: inde
8: wagumana nimbe wagula wagumana nkupini gula maa chida gumana ya kutichini chisajensena anapiana dziu kwa mkutu ya finali mumukaja ipi
7: ndapiva nzina ndapiva shima longa
8: mandi kanti
5: ya mwana longa teneva kireja tingenda kireja fala putukeji tinga ndo kupi fa portuguesa tu fatonga chisena
8: ndekida kuangisa ndi chisena izungu cha kuangisa
5: tinga prender masena no jivam pa eu também vou prender poko eu vou pander
7: andi ndimo mwene andi ndimwemo mapungwa lero pyadzulo pyadzana tirekene kupisiya makatai tikakhale na midzidzi nango tipirondeze. Maona mwana, mtondo, apata chiboye chatu. Antu wakada pamba na tenepa. Emilia Korasu, ndi ya Kalinganga, ndinga mimba. Maiwache mwana, Kalimaria Prema Nyatwa. Yavu wa mwana, akali Karolina Kativu, Nyanyamina. Adatikira Nsembe, akalimaria Dagrasa Ponti Shkoti, Mazalale. Muda ipi sefe muna tirekera. Muda kome sefe. Imu na ife hahai wiro. Ngurangana makariru ato.

0: Nkabe netangu kuti nabasanga kadetse piteni ile yakayanesa pikindeza kwatiwa pano mndenda kubera bera mndenda kutete nizapita basane pipi vya huyu kubashu huku imba vinavalimba kalipo deke hawa maona kaimba kumpanya gote hawa akaimba basi go go go go pano
1: mavalimba
0: aleve akaimba basi ni valimba so inembo pipi mbusi kabisa mira taya na pia tubie pia kupembera atena lero ni kupembera basi ndapaswa mbochidzombo nongambudia koni tani.
1: Apo tipangene mainkuru nkazana mwanziwira kupi
0: machita sakirwa ah nkazi leta sakirwa tai ine ndatsachinjwa provinsa Sofala dabere nivano state sete gora ndazenda kapata basa marumeyo basa tune yakatilie ndende kwekule nda pa center paka kalifi maulu ngapa sambo intervali kapasiare pakupasiare kwena ni zona na iye mai mona kumarumeyo mai imu mna mamuna ngakabe mamuna tai nzanga ngangana nani ntepa na pinaimu ipa na kukupale kasa kile manea ina madula ya kede nilibula silivili na nzanga nisakambu padrini wapachisa jecho nwana nami cheza nami nisema maizera vashi kugoba anasasente sete ana
1: naliru mulina mwonsa
0: waa ndabala nae ana ndabala nae domingo ndabala nae noki ndabala nae shoni ndabala nae mani waa ni mezi nkazi ndashita nae famija inemba kaza wili nkabe na gereza tu yeso nkazi njimbozi basi kigado
1: hapo ndietani pida simba nemwe mwapereka chuma
0: sitapereka nda kumuone ni mwanankazi ule ndazabwera kunda panga familia familia miramuka mpienda kwe kulukasemba mwona nakasemba pensene pene kede entami nipango chuma mchibusa dinyero mwena kapagali kwe kule midi nkwata mwanankazi
1: mashire ni mangazi ngama
0: ishe wala zeziri kaibara hatu pamili ngapifika tayo
1: ikaribara kaibara ikachipa mwenye ikachimanika kone
0: ikachimanika mazine pamili kinyantu yele mtu dinyero huyu malupato huyu kulisa huyu kula masingu ya nipe pia kali kaibara hatu nipe kaibara hatu ne mwona ambu serveja ya pia nji kula vinyu kubera buwela hatane pereka masika hapi kaipintu vini sinunga oreno tayo mtikwata mayo ndibwela nae familia nsene mbadi ziwa inembu mitizukamu na familia nsene nene so mayo ni familia nkonda goba na nkonda goba ndia dabalewa ndibalewa mayo pe wawa kapata msefeme msende sukari ipa iwanga sanziwa ipoishu paya mbaza chinjwa mbenda msefeme iombo paya imbo machinjwa mbenda msefeme mbu iye tadwalanga ansena masweka paya loa bera tadwalanga za loa bera salaba
1: apo apara kasinzeka na imembo nzizi mununuri
0: apara kasinzeka nene nsena malirata so asala mbozi ndi ali maputu ndi likadenda chakachidama kweneko kushemero mendisaka mendingumana so ja pedembo vista pedembo vista kukibasa kapate fili nja kuipa mutu ngagaka ungaliza mutu ngatapana maningi ngabe hivi kuti unakwanisa vala wolu kule tai anzanga ja ngabe ona vine ndikuona mazah ndisikuona vile nga muda wa kale la kibasa tukapate fika ya kunasa so asala ndi mbozi basi ali maputu
1: apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwasebera marumeo pachisa pada sangule mwenzikanano lero ndi nkazano akalipomba sikana nangu akakufinyira nedisure
0: wapa simamuna mamuna nditepe sokwati sapata sapata chibodzi na chibodzi nkabe zikatweza chibodzi chene buri ora zezire mamuna kagopa nkanya chite kwene ndikwa kale manera kuti wawo mamuna na mata kudala kuti ndamfuna nkabe nkabiretu kagosa ora zese tikakana le
1: ukasangura mbodzi
0: mbodzi ni wa kwene bo basi ya
1: ndamba taza pegara
0: nkabevi kuti ora zese kabevi kuoneka kuti unakaa soa wako akakaa ni mbozi basi tikashitika mbona ngatene pangabe papa tikashitika tepo ngafuna mwana mtu unaenda panga padri tikakana mapungu maya na pungu achi asweka ine mtikakana pungu ngamu asweka
1: kodi pungu ikapata akapata basi
0: pungu akapata basi kuna ife bikini ngakana madandaulo asena kazi na panga pungu ngo ndiye defineni sitakazamendo mapungu ngazi na pungu mamuna akakaa kuvona programa munga mapita nyumba mule gere ngamenya iya satapunza punza mule kuti programa mamenya ngato tokatamenya fambatana vitapedidi akoramba sabukambo upungombo wankazimbu kavunza mbuli pianga pia nsene binafuneni na panga pungu anga mamuna nkazimbu pia chembe pia nsene binafuneni na panga mapungu angara mapungu ale ndasakwata mbele kuna familia mamuna mbele kuna familia wankasi ndati kakana masikuransa pezo ngabe munthu gabe chita chinthu ngakapugama le motori mumula parali ndinapanga kuti
1: pungo kuti pungo ndi nkhoswe
0: ndi nkhoswe yako sini
1: asali sidzikira banja
0: sidzikira banja sini
1: pye chinchino mukupiona mbuta
0: wa chinchino ngabe ana ngakubva pika ngabe pungo asa pasulatu mimba so iyo yakubana tomona kwena mimba dambasa mimba ngakunziwa mana chinchino
1: akokalinda kana pano
0: ani nomba kuti injanga yimuno ndikontrola injako Pika kana mafa akunensa chinchino mwana satufira gazeti kana machi asatikana na babachi galeni pikalipo dai mwana mundu pasiwa mimba na mundu wababesi machi mbeza mwana na mimba dara mimba ni mbana kupasa sakanseru kazikana pansi bwera nyakulu wakulu wakulu bwera za blue munda kuteta dodo mesa pesen pene temba kazikana pansi ane mba mwapepo mbaje mbakuta
1: masadikana
0: masadikana ukumuja pepo ambu ya ntunza kakandi ule kudaba ya mamuna tapasa mundu uyo na chemeleza mba bwera mbaenda ka blue munda ane ata dodo mesa mbuya kita chiteo vile sifo mbuta mwana zinze nendi zinze yaani zinze kondangana ane ana zinze ini mpiti ya ngonda malunga pika mundu sene nene kareni bano kachemela natupu ini ndini malunga zao mbangonde yaani mbangonde mirembo Maputo alipo, kukapdelegado alipo, kuteta alipo, orizi ya tansena malunga tabukira kuteta. Mwana, kale nikakana kontrolari, si, nikakana kontrolari, chinchino ngabe.
1: Chinchino kiaduwarika.
0: Chinchino ngabe.
1: Zinza na ntupu.
0: Nukatepa imu na ini, imu na ntupu wa, ini dina ntupu wa ngabe. Sha, machira tani malunga, dachira. Aga kapepo mtu nangu mboza nukasha. Ano nga malunga unemba lenga, nga maana cheme na bakundu. Ini ndaenda Maputo, uya yaliku Maputo. Anga mirembo asustar ministro okay. Anga isti mirembo duonde anga dikaya pakumara reunião bkadene ba conferência e pakumara ndichemera kukundonga basa mirembo anga mirembo duonde ndonga kaya wabala kupina ku ine kwa 23 district mutarara pewa kumbani ndinonga pewanga ndidimingo iwa ndidimingo baba chimbani ndonga ndantoni mirembo ndonga mirembo ndimbuye Ime mbupa ya numbumba ni mbalonga. Ako ndumbale atu bae.
1: Mapata?
0: Tapata na ja. Siku kumeru atu.
1: Konda bisa ntupu. Zinza. Sapezi.
0: Ya, sapezi. Ntupu sapati natu mezi. Piki alipo wa marunga. Anangu mwinyo saja. Ifi marungachi. Ifi nga kujada ya kula mwinyo. Ndi madiferensachi pangundu. Tonseni atu. Na tembu na mamungo. Kuna adzoa. Kuna huyu anangu.
1: Zinza na ntupuachi.
0: Zinza na ntupuachi. Isakati nipa. Kalini
1: tikata balera. Kwa kusembe usa umberera.
0: Ona. Unaikapi nipa. Sachemira nkosu ansina nyama inga mbalonga bebe. Nunga chinchino vano wanyokwa watana. Sapata basa na bebe. Agora ifembe kumusipi wanyokwa watayi. Anta ma responsable tradizionali. Anga chemira sachemira. Datu mabano mbano. Nunga bairu davira. Mbana datu mabano bakaya vano mbano. Machindu haji nyokwa Zimbabwe. Kuti tanga mpendinya kwa mara njedzera sakati nepa mazanwara nyakwara na mitupo awo ana mitupo awo ndi mane akakhala chinchino anthu kapi kupitsiwa pepita
1: aha maronke kuti adatoma pano una unyakwawa ndiyankhonda dzimbawe
0: dzinyinya kwa dzimbawe ndiyakhali mkulu
1: aha
0: akhali mkulu kutonganya kwa senene mbakwatwa tika tepanele kwa sapando anaenda kwa sapando anaenda kutsapanda
1: kwatwa pamachira
0: aha pamachira mbawe kwanda ra anaenda mbu kwa uyu kwa nkhamba ana kwanda anaenda kwa chipende anaenda mangani anaenda ntopa Sasa akakhamba na kabesa sasa hapo inonga nini pano ani vitu district leader komunitari mirembo nini responsable todo secretary jubairo mika kabarari ah mika kabarari be kuzenye mombo nyampunga ndao ndini responsable mbo kokuonera mbwanzanga kada muntu anazona achi kada muntu ama format organize sasa anyakwamba na responsible tepamba tuchintwa ngambo ndisakatukwa asa tungamba nyakwa kuvena ngati chemera kuri iwo nani mitikana tu tingamala mitipanga mbwanza tu tepa mukapange atu ndi mapatiro atu anithe
1: kodi mononga kuti pano madzi akada zakadzala mwachimo muli mphale kodi mathawira kupe madzi ana
0: madzi athawira muno pano paka Atenye kwa
1: kuli akali madzi ya bomane nsasira
0: stenta waitu stenta waitu ndikakhaba na vida military ndagumana nchiringide na mbele chizoki hapa shikola hapa kwa tutotu ife tafikira pashite sawa pale mukona kusi kwa shite sawa kuli pana nyumba bikama ka George Jardi pinyumba be duri
1: bilipo na chino
0: tafikira be pale ngabe mbuto vira ife tadza chitambambo mitimanga kwa teri kuvira Iyo ikunsiko kuna jese kuda ipa uyu tribunal uyu prokodaria wa
1: Ada ipanda ndimwe
0: Ndife nole Na iyo kweza kure Baria nkuza makomandanti maningi akakane feba ndife dapata kwekuli konga kuti ngifika kuti kwartereve ije sambati dish esportere ndambi zapita bepo diretoro shkola chechemera garizo baita nesetiva ora zeze administratore mbai ukwe governatore mbali uyu ndada bwera dzachitisa shkola mbaka semangani shkola pano pakana shkola la shkola kaibotsene kuviro mashkola nsena kakao baso Kuchimbo chakali. Kuchimbo chakali. Kata mbeza pacha ndimba. Mbeza kwata mbeza kambushi. Ishkola mika kapirali. Kwa kumansanzi kukubashi kumbichinja. Bibwela mika kapu mbeza chilimba doshi. Chinchini chamba kaya pano mashkola nchipa manenge. Polisi guveno kupata basa manenge.
1: Kodi kale na kale andu akasodzera kupi?
0: Andu akasodzera.
1: Mzizi wa njaa.
0: Andu akasodzera. Kumhala. Kumhala.
1: Pandira maloro.
0: Pandira shimwala. Maloro. Because that's what we had you on a match. Boiti Mapramanga, Magagadi, Magagadi, Manga, you pegon could be an admining day. Emona, the Kirkasunzago can be to be a good Bistatroca, Naprutu,
1: Mukachinji San Anj, Imu Paswa Posu, Imu Sabukaberigan.
0: Nakotanyama, if it is gump, Sapanyam and Sompa, Macapana, and pretend a good toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, toro, Salima kuna jiwe fene mazi tingamati kuchitila cha. Tikwenda kugowa kusha. Mwana kugowa kukatani. Kaika mropi. Nata yomba nga maramba sabwe ramba zistambu bamba. Iwa nzata maroo mwini kaika bamba ya na. Sabwe ramba kunombe zikambu bamba. Mkona mani ya na istifa nga mambi wankubwe ramba za turo kalimbo. Mkuza uku kumpala uku. Maza nga za sapiwa nsombo uku pai. Kunonga zango.
1: Sipiwa na marichera panango njizi.
0: Kukua kwenye mulembu zinanga. Kusepiwa kwenye kumayonga kana mombako. Mayonga kana kongako. Tapata kwenye kwenye pata chinchinu pae mulembu. Sajita pamba sana manja. Sapata. Si mulembu kuhonga kuti wa. Kutanonga sikanizu kuhonga pia kazi. Ndi mirembu ya zinza.
1: Pia kapinangu antu wakapunga nyika.
0: Atena lero sapumuka kwe kwa antu. Kumbhala huku. Ziwe. Ya kwa second sembe mazi kwa hachi ngoneka chilala. Ngoneka chilala.
1: Siku ikakwe na mabure.
0: Ya nkabe. Ya kwa nukuna hata nafunza nye kwa. Ngana nchaka chini nziru tatani. Chaka idamana kwa pumuka na nyika. Ya nye kwa nenda mbaika. Mbaika nsembe. Pekuta antu hala nenda mula kundulumu na chilopo. Mwona kuta sita kontrupi sawa tani. Mabulusa pidukede. Nipochi ngamana tani. Mamaika kede mpapanga ni mangana ni doko. Ya nye kwa chitini mapata mazi kede mawaza kede. Basi ya mafi. So anadzisambo guvernu. Adziwembo. Mwona antu mbidakabu. Tena lero nyeko ziripo ziwe. Zamba. Ziripo. Mbini nkuru no ufu. Wabukira atatetika. Dabukoko. Nti ubo zeno no nabwerao. Maza nga zaa kula sabarambo nakunu. Mbina kapatana na pungu yuko. Mkuru mbu mbu mbwerambo nakumparao.
1: Maza na safamba.
0: Safamba. Maza nangu ya natijia bana nangu wa sabuka unwa kuna kumpala. Ifembo kunomba natijia mbambano wa. Pada mbutu zuiri. Pada riuza mbezi pada chiri. Isabwerambo ntu babi. Pakaya bana ife tia kanu gati kuponta.
1: Nika pansuwa.
0: Tia paponta. Maza wa nabwela uchiri. Tepa chaka chino. Tatuma atama kutibombari ndi chiri. Agora ntamba tapita mbo zambesi. Tamaza. Ndima patiru hati pami pakaya.
1: Pamire mbo tika funaziwa kuti nyimbu zika vemu kare na kare. Zika kumerwa na imwe. Nsanji makamaka madudu. Panangu sungura. Panangu rumba. Muka veseranji.
0: Ini zolukuba zeni hizi ni tika kumeno maningi na kwa zanga dukula hatani. Pazungulira na mataa kutepa lukuba. Hei baba, hei. Pazungulira. Nitika kumeno nene. Masangalangana. Sii. Nitika kumeno nene. Ndiya wanaimba. Nyimbu zika kumeno nene.
1: Nyimbu zato asena.
0: Asena. Zezi ndi zika kumeno nene. Tukindi nyimbu za tradisani. Mi. Akaimba nyimbu mizikana obishitivu. Nenya mwimbirene imba munda dakabiachi pa nyimba bachi. Munu basintiti kutola bacha na imba ya kuimbene. Step time muzika da. Akaimba chindi yukba chipasu. Kakomera. Kwa chinchino anzatu kuimba kwa nchipa maniki. Kwa anga mwona munda na makariruachi na machitiruachi kutaka mwimbiratu. Ate anangu asena katongba napi kutribunali. Kutuhusi mania na imbea ni gumana mituona pa nyimba banga. Mwona.
1: apo pankuru china mangaziko ndininchi
0: china mangaziko kuperana ngapi nopoti chitawe kanene chita chintu sefrana nanzako ine ni sekretari dubarmu ndinatishikaza nesimbandakaza tuzendisimbandakaza ningatambira pimbu tembuzita na iposo ndi savambo informasao ya komunitate ningachita njanga njanga basi ndinagwa brik china manga ndi chechi chiferana nakanani ine ndisati kubvane dai mazi Saudi Arabia ndipanga kama sekretari mnatambira brigada ya radu radu Mosambiki ikubera pano funiza chizi na anthu mwimuli mna shatani ndongenembo topita ndipanga mremo ndichenjeza ndikimera mateshikaza masingweta kaza matizeni 50 chimera grupo kutura chimera grupo Saudi tonseni kapa bodzipeni kuti kutambira lendo ndi matona lero tonseni tili pano ne neta munthu nezangale napi na ipiro napi la tonseni kukomera bikifara dabwera pano idalongwe chokupedza ipi pano tema mashi important.
1: Apo china fudza dziko ndininji.
0: Nafudza kuti mbantu ali anachita chinthu kokondaverana nanthu. Basa nakati discontent ini ni sekretari dibero mana mtu njira menyirato. Agora munhu mwakotera anthu nenda kalonga kuna guverno kwa sekretari. Sekretari mwakotera nomperation ati. Asakotira anthu asaturujere anthu akobvumbe kumanga apembe kufudza. Pepipi safudza. Namangatana. Agora kunipanga ndati msadoni ndokamenyanda ndine no comportment anthu anthu ali jasa zalonga pese kuti msadoni tilara kuti sinyedo purwoto ana mal comportment pepe ndipisa fudza makhaliro anthu mkati ma community safunika kuverana pano paswa mpandu masafuna kuverana nenzako ungofuna chita chinthu tomesiye huda chivesa dreto rakavunzi ule munthu ali kupangola kuti ine nesida pivesa dreto nakushipigari mbemanga ndichina mangangana ndite pandu adabwera bira kakuti ini ndikuchita pyanga ndekhanenene mbadabwera anthu pano ngabe safunika kuverana
1: apo imwe ningasena mpyanji pinakomera pinakomera unaimwe kuja
0: ini pai nsomba ndise komera naye mani buke maya ngatireka ine sada pamu sakara yanga kati mapamu muli munapinthu mumuli ate anangwa salonga kuti muna 24 pesa
1: imu muna pitawirira
0: mana nokakazaa ku muna dikumana memuri biritarate tene mona taveri anda pamu ile makweza mazi important sasamba tambene ngangu huku maya ngatireka fafa ine ngafortai ya nsinyi ngafortai so ningane
1: but even pangweza kumalisa.
2: Sempre projetando em Moçambique.